0: صدق الله العظيم.
1: Assalamu alaikum harami krintin deso nda watundo kuru adema nda kanadi kama maye andia pela nzuparas karama hawara adema wande gare gapsuna doni na itagat kia ngresa arake sita salaro suna du nga maye andia rapsuna harami krintin deso putu adata de gresa arake kalkale nandira paras karam de meji chamchama paras karam wachirewe daji awal gari gapsuna du ngawa da azayin loktuba nabaro ku kau kentawe pindi luko arakan kantaw da Rabiul Awwal sa duyin yardiyo pindi luko uskun ade kalkalzu wobsa nama ku kaw kantaw usu kantaw do September

tawdo September sa dundin pindin luko arakinin kasudo masare bula kwaya kusare sande lembi za pulizana na shado kawo jawe lampai da tana kasu zanin kare su a chosi ade loktudo pato hawartar sesa news agency of nigeria nan lan not number de sande zande asadin laden suro zande za idin sande bulado kwaya kusar fallumai biwa baywa son au akaidu wakazana sa sande bayanna satuluna yole kawo jawe atiru abi wakazu loktu kalkalalan faidatin kuru adema humana ndesinana kasu wado bladia edin alo nandiro paraskaram da dawar nge itagat kaya narami kerentu ndeso kau nandiro paraskaram da gwenye kwenye ndo naptundo saya sayo pulay ndi beji tam tam mangau pulay ndi ada kerenye nain nandiro paraskaram da gwenye kwenye kilewan andia kerensanu.

0: Angela Zoro Harami Krintin Deso ya shidi kanuma baran the show ba my playing this tem tem malande su mun deso gambena daji wanda ne da kan gestay gozi dia dara son kranu in kilometer fiskus kunu da wa fella zu FM faras karam de tem tem faras karam wa chihire welan Harami Krintin Deso lenye su mun deso gambe ishena play de tem tem ma Allah daji nan jiro na Allah faras karam da gonyen gonyen broken a walme faras karam de maududo nan diro kalan zan dajin dishi kasudo masar bla kwaya kusare sadde lemi za kule zana ka waje welan ka wurin sandero loya sadin suro sandero sadin pato hawar tarte lardi Nigeria news agency of Nigeria nan la notina made da jikurwa de ma bula kwaya kusar falduma yin biwa baya so nawa akai so wakaji so sa suro dun bayan na sadina im ka kun tawe u kun tawe September sa duni bindi loko arakullan da ji sawan da cida ya mina falmata Muhammad de klan wanda rahawara lupsina tawodi da fandina kurwa de ma cida ma banke dina na doka wa audit take wa bangla notina made dinare andero bayan na sunina bisu de lok to kalkalala awakada andero bayan na sunna kuru futu kawje we da musko makariwa wa futu faida tu ba kuru ade ma futu sande siri ngana zaina futu kore sori andir bayin so asna daji nabtu doso ya sayara mi kretin deso goni shara ilo ya la sande anu tina so anbeji kila kawo je wedin dada Nigeria abiduk suru soro kereza kile wan andi akarin sano
1: jama assalamu alaikum sui Muhammad Umaru Maigana daji munduruma nabtu kalanze

0: kuna ngala kaande dindi farr komti ndo kuna bulin kuma ya mare isha damde inji de dajin atayo ka ba kuna arekta sama ila yim ambala ya zuna karin ton ti ko ko zuna laren kuna dire du yer o e gina tare ka wonzo u unji de tiketi de go na kamman jikina kuna kama ya kaade are nan ka ro kuna de bokse ma ngila daraja are are kwa indi nuku man kuna de do kandara man jiri kuna karata dinan gaman din najira de gona na ba da amdela saya jiri kinja lai hawa kinda wale da saya daraja yana ala nan kam da shiru da kuna shi ma da kandara so zat to dinaka kuna kama jiri ya follow jiri kiri kiri ata so aula so sama ko ndoro kita so sama ada do kan zai mbi so ndu ma kam tire na ba da ade ayi wa so lack of good leadership da accessibility so accountability so harlen security so sama so ada awon mi ndi le through le nun screen da wan sama so da jira awerin do kai den ndu ma so na awa awa to kare temba da ade so rosu ki da kwa awodi ma do kai gayo da yi kurman are kurman lare da komar walja are le da kam gona kare da ki lewanci
1: ngila masha Allah da idan yayi ruwa screen
0: ne kurman jiri awo acceptable be ma ana furkin jiri da awo yari min da jiri kure ni roka ma ngoyi fiyar ta san jiyar fadin zariya aram ni ron zarin so jiri awo la yari ma buri yari ma ni ron gai aram la zarin so a buri ni ron zari are sai san ma acceptable sai ai to kadai ka tsanya wa ni la annan ka ajayen kan awo jiri Allah rimin tirin a yari ma a worongo dimiya kitimi a nyirongo ma kai nyiro undi ade ya kada sima ta moto a wani sama ade kada leono dan kada da ala sirin da ciru ala nan kam da ciru
1: ngala ma sha Allah tidan nyiro askari na doktor ngonum ande ya doktor Allan Boturo da ji sura program de din ande ro bayan do gari gabsana ma watum nana ma har kirintu ma de zanna gubiyo muro do bai passe da ji thank you so much na nasarai tidan nyiro askari na allo assalamu alaikum
2: Assalamu
1: alaikum. Amin wa alaikum salam. Du mana jin?
2: Zan da wa tukule wa Usman garin.
1: In kula wuce kin shoro ba Usman. Abi an da rukudum.
2: Ah ya wurin guli na ala kaman da sai shi.
1: Amin.
2: Wanda jina da sai hunun da sai rubiya.
1: Na'am.
2: Har duma har ma da hunun turin nan kar da ala kaman da sai shi ne. Kurmo jin na amma dai kuma ran go fadira karan da na da kasu karai sai karan bai mare ba zan.
1: Lembir mar ma kasu do blaja na farasaram bronze pani mi
2: are wala tera do gulum bahar
1: farasaram
2: ni nam do kadala kasu yo sawala so am nilin gai sain do asuza wa ningai kasu masro kasu en tusen ma awe shema de kete man ke dai wuni na ga ya kindin da mu ko ma din jiran do lenin gai dimi an shiri kalin karte
1: ali
2: kurun dai na kam ma kaman na ro grata kam indigena ta are me kangalo don gai ha me alai su ga suron awa asuni min be kam min digina ta da salan mutun dilai dai rake tura su ne ade ilmun wanda aka yi suru kam suru mun jinna kaza la ka su yo sa wala su amma kullan da yaro asu zaya ya kina ro da sa ya alai su ya wala ruwa ji
1: ade lauta
2: suru mun jinna kam da alai ya yi sun zo jiri kullan da yaro na mu sha wanda nduri yaro kullun goda le zai wannan da yaro ma kam ciya wa da sunara wa zalim dana ne da karin ne bine are are sai ya suron wajin kana wa wani da kan jira suron gai gola wai ayo karno shi ne wala yin tarwan karne shi
1: are ba shi
2: are ne ala sai shi mun ne kam da sai yake kina ro da sa
1: gila tela yin yura screen na lokto ngonu man da lokto Allan Boturo da ji tumaini na hutu bayan da dai zakat kuma dai ade malauta suro bayan ne din shigo insharai mai guduna nye musko mo kariyo yai nye lan faida tuba hom dia o ferdina dum musko mi jata nye nyuro chodo num lenu kam gadere yum musko ro gami ay hom do dusul la dina jira yari she kanga yo maro walti no assalam alaikum
2: salam
1: wa alaikum salam dumana jin
2: da
1: dumana jin
2: assalam alaikum
1: ngoroye
2: Dalamnya.
1: Gana kono ndo ha mi nyafa timbare.
2: Ya. Ana mena.
1: Nya dinare fanyi wutulo yigire.
2: Ah ba zan bina ha gele. Radio wani aje. Ni hodura mo
1: nyina. Yo, ma sha Allah ko azurba ngila. Nam nyafa tin.
2: Am dala am kare ana jawe ko na jobin kare ma karanya.
1: Ari.
2: Ba ko ba radio ere.
1: Mm.
3: ala amsema ala ko ne fer atu zuwa da ko da kam da yar gaskiya yakin dure ka waje au gayar ta yar kam kam guya ba
1: are da ga yono ki a ci da ma do kuma banke dinar mai hawu guduna ne
3: wa kam da tar buraja burme mai ba na tana la kam da yake kiro ko kam ga sun su bayara burme mai sun su a wala ango ko ta ran gala arba ci na yakin da gobe ne da su ran karan da ko turna ga bugin zuriya ba da na
1: are bugin zuriya ba da na
3: Amin.
1: Egila tayda yanyura askrela loktum gonu mandi loktu alambo turo harami krintu inde so naptu ndo saya so yonde so dure de ndo so kolli play ne beji tam tam mangawo play de ade krinye jena yarami krintu inde so nandiro botu ndo sala gonyi kwenyen kliwana de akrusano.

0: angila zoro harami kurenti ndeso futua da ta ide pras garam de tamtam ma pras garam do kutu nungule na ndiro dioro wa mana ida furimi na ndiro kondo sonalo isha na ala na ndiro hapu ya da ji kutu du jemis do do ndara awadu luata au raktu na latan bejima kujiro sawarum kendo ala na ndiro naraso ne minti pia kechipchi na pras garam da da urzuna itakasin Nabtundo sa ya sa yo diolo wa mana ido ande fandu indi chima kuri usku pal dio lar fal usku pal dio arako kuri au bi kuri lar kuri fal u dio indi kuri lar arako dio harami kuri tu indi so kamaru diolo wa mana ndia furimena nenje bo tundo so da gotu badi nye kao pule indi tamtama lenye kuri nye ndo bo tundo so ya pala indi agonya do lenye pule indi dia kuri nye sumo de so agambe ishe na salamu alaikum
1: alaikum salam mala asan
0: nda kilewa
1: ya kile nda chida
0: chida mbiya alhamdulillah
1: Abdullah Abubakar Abdullah manajin
0: Abubakar Abdullah wa shekai jaro
1: yawa kalan namshe manajin
0: Abubakar Abdullah namshe ro abiwa kazu
1: namshe kuma samno suna imai ru kwasan samzai ro
0: ngurai ro
1: bilad man kuma samno gulzina na
0: a jiri Abubakar Abdullah ngurai kuma manajin
1: Adam Kolon
0: Adam Kolai nam
1: Martan ne ran shede samza toro kantanan guzuna
0: yo shi gwamna ya samza sanadi kwato musko ndoro gai asutina manya
1: hadi amma kurun du saudi na namu shede saudi
0: shi kurun du kurun kange kantana yo
1: la kurun na la sanana sanana samzin bi duro yo sa samzin bi Chakulza na mshiri goza isi mba Ayuru na mshiri kulza kurundu goza isi
0: Yo kurunda na mshiri da kutuzi kwa mna redo Kwa kurundu saudi
1: Changiri ma na mshiri mbi nguwe kuru samu kulza na eda Kulza samzi mba
0: Na mshiri nga on kwa lada
1: Aade
0: Gila da jitima
1: Marka amso samza Amso Kantana ala nfo itawa di kanjia Rizki niro gani
0: Gila da jitima
1: Salamu alaikum
0: jami do dara wala ta ade sumo karu yan kirin za wala ka tabbe gozaino ngila tay da yin yura askir yana loktu ngonu man dia loktu Allah bo turo assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: nam dumara jin
2: ngila umar habib ngoro gambori wacil karab kora da karantu
0: ngila wushe kishoro
2: mana do ne kam Adam Kolai suna mana za tawo da ja tsauro bula da kantana wallahi ba san
0: a da shi ba da shi na mushe gwamna ya shiro sari sara sari yo ne shi ba kantana ne gire shi ba zu
2: kuruna na mushe akillata do na mushe da kullu kurun saudo ne kurun da fayda da fara na mushe ro ga amdo yanzu kawo kurun ne ma ban da min
0: a da meji
2: na mushe ro ga amya do kantana da nya zuri ba amma kan kurun sariya na mushe barola na nya kantana zuri kurun ma fayda jin baya
0: na chai
2: dia su kun monjin mamar ta ko ma ne aure don zara luwata kwam na mushe tunda gwamnati su da nan beida kure buru na wala na fato amsa ro samdin du so so ne kam la anti kam la ya karson kam la so ndiya kaman zo sora har sai a ne non wannan be buru amma dai marta ko ma dai tsora kantana ne wallahi kausa ma kama kana da zarin Allah ya saka farta ka na mushar amsar ro samza wani roza na sai au samza ne ayo kuruna sha kutte kan indi mi na sharo ne kama wa shiro na sharo ne kama take money don sharo kuma na ta waya ban di mare yawa ne na sha ban di mare shi kuma na jawuru mare shi a wurin ajab bare kama kaula an gawai je singi ma trebala shi moto kora girjin shi imdin awa kuma kona jawar na yara isha ala duro a ti shago ya roba kirkin ya kiti ya uwe bakata da shara kuna an yara jawcara wani waya a wani wura sariya biya ba kirkin ti ma wairo shago ya kwallin kamsu da asu zanen karo wani kona jawar wani an da moto kora girjin na rif na mai an da yara canji zai mai yana legacy nono kamara dumiya da wono a wangai a adadin zurin je sun ana dumiya da a wangai miya ne ro dumiya sadin nan biya jiri kamara ka sun de babban lai am change sadin da ta kaye da yau na Lagos in bular ma ro guzunan je sun ana soron guro je da ta kona ci ma da sai ro dumiya tek sadiya a kuma na ngila ma da sai ro tuma ngana dufin diga ya fak dumiya mu biya me wuri ro nan guyo sadiya ne ro kona dumiya tek sadin nan ya da ina alan kona fak ar samoya wa auro ne kona fak dora sadin da wono mota kare goja awa an gai zawalin lezen lezen ma an gai a checkin points an beji askar rider da ta tare awa na ladan ya naira du'u yimin na ladu miyo yimin na ladu falimin kun ana shi ma alfaida tenon kuna shi man haza zolin sari sari sari a wanda dai kuna tarza lejin Allah dai amdo ne kamar askara sai rasa nare kamla kuna dora sai nada kwalje asar cikin mazu she bular ga gozu kare cin amma kawana ma dai ka so karayin kam shiro kuna burin ne man gam da sari sari su mo da nyiro kare cin shinan ma kuna a jawa kuna bangla dai alama kare burin na kare jin na dai kamla kamar tamiya kare burin na kakkadau kare din na wallo na ma tamiya ga lala a wala biya gomunji abuna karin shirin gombe kwalo me zai gana lalugulugu ya alele suka kamsu da gari zai ma kamla kama isabcin ma su ta yano zana ya rufulu a mazocin sauran duniya wannan da ya suka da mu wajin ma shi a buru sarake shine adalla jiriya da home kalkalo kanga larde biyar wallo na ma a wajiriya kawatu baro tajin tunda ngoro ne nan bai shi a kungana da a wajiriya shi kan mu jausaladin jiri alama biya canji salina kai da amshi ma sa ta home zone sai daga mu wajin ma da life in prison yayi kan mu wajin ma kan ma ya zo ya ce ta ada ya rata yin wallo ma home da biya wallo ma wala kuna jawar bar wallin kurunum adal le kalkalar ta lar le kujiro tunocin dan kun gana da ne an dare dare bak sana kama yar uwa ayar ndiya dufan lare kun wani an dare bak sana ma kuna da puwa mai shaddu non ko dana au kuna gana ne ma kanta wasu ta a washir ma kam saharo gana me dai kuna da mabban musuna a wala shikkin da ya suka mata nan adallar da rata da jeriya a larita mai ya insha Allah pinda sa kalkalar lejin furaskar mar ku kunnum kun ma yana askanya na qur'ala da ya suru am salin mali ala da ruha sala da ya suka kawkali asalin cire
0: gila da yan yura askanya na loktu ngonum adiya loktu allan botro je ba din na jabi kritu so da ya sumo karo ya kritu assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam
0: dakiyo Barka.
3: Ambe ga uma konto banje wani ma.
0: Glawo she ku jero.
3: Ambe la kam ma ne jawawu duk nan nan ce na gina da shi aula to aje kwalar da Allah. Kuma nan sharis tolan satsana am zambe isa ya tsiro kamza ko za da za an galgana ma di ya tsiro guna ne ko za nan north for sale north for sale shi da sama nan ce sai ma da ce gode. Sai tsiro lardin doin a wannan yaro bana ro codo aman am do bana nona karo so na so bi annam zalim gnata ji kulan dai a lokacin dai askin dai ala kan ma zalim dana ya sai rufe da din ba bi adai ne kun ga ji insha
0: kaziya
3: a wannan yaro jama'an do nan din dai ro kaziyin ka shuru go are am mo yogu dai chimya lan chiefs ko so sai do adma cira na bi adu ye so bula ko zana ko nan ya sammasti ka ro ne no ko sai ro ata wondello re bi shaalu do do ro ata yo sailer rangala bi kan bo ne so kan jin wayi ba imani ba ade bi akwai marta ala roza so tulu awari bi jana da so tulu amma so kuru mana kin ni me talakar ma kun wana jawuye mana tin na da shi kun wana jawuye re am diyo ma da sai ya amno zana in da ya so amma yi har mu san yan za su rubula ade naira dumiya dumiya dufin dumiya dumiya ne rosari
0: a Lagos ma yi bulade biya
3: ko bulade ne bai mai yayi sai yano zana sai ya tama man aimar ko da jumba yan am sai yano zana da su bulade dumiya ne dufin dumiya rosari sai yano zana ya jiri buru waya dai kirma buru waya ta nan yin gurono su ne nan gal gama nan ba a na gare kuma an zan dai Allah moton za su rubula ariyan gwamnati kuma baro waya na fitin sata waya boxaya so sai sai waya din bayan hazo asarin bayan tin euro ko umsari da warata sai ka shirin numero design ala ero design lirriyan kan dimo din zabi ade sama juriya da kula har da kuma ro ga ka
0: ala shira da
3: euro kallan din ma mu je da sai kuma ne ala shin ya zanto ya handal
0: da ade wa alaikum salam tayi dan yunus kare na loktu ngonu mande al loktu Allah mboturo gila da jara mi kredu ne so play ne beji tam tam malenye play ne ar kirin yesha nan diro faras kram da gonyin konyin klewana da kirin sano

0: Angela Zoro Harami Kirintin Deso Lawitan Darason Kronomi Kalamita Fiskus Kunu Dawa Felanz FMA Faraskaram De Tam Tama Faraskaram De Kutunum Gulle Harami Kirintin Deso Sumo Deso Alhenye Gambena Sudan Nonuma Yer Nonuma Harami Kirintin Deso Dajinala Nandiro Botundu Sada Gwenye Kwenye Alo Salam Alekum
1: Wa Alekum Salam Yasal
0: Da Pato Kilewa
1: Pasilai
0: Alhamdulillah Nduma Najin
1: Injiniya Mohammed Talba Jackson Kwana Yobi.
0: Injiniya Mohammed Ushe Kinshiro.
1: Kasani. Kinu kuya, kinu mizu mu. Re oba de kosom de ati kuro du rumba. Kada uru. Kwa pari ya martine, furaza sotu rumba. Awo suro bula ya nansara. Yimte hari mama nanguna sila. Awolan na.
0: Da
1: rason ne kamar da tori da an akare kamar mana bola romana sana ya da mata a wato kada wata masafara atman a wato kutun da balwa zuna ne ya yi ma kura zana mai sharadi bai gona sa har tori kurman tsafta ko sai ai sai da
0: shi da so don gunum gaye lai ko so me gulumin lan da so la
1: a ko so me lai obari na tori a wato kokor zana da ya
0: da so yi fulai oba sami rila chidi duro
1: sidi andirinda
0: yo sidi andirin
1: sidi andu na dono kumara gara ga dinda na mari amma wallahi shuru ne kalo kuran ningire yi duna yo kuraza sa turu gare jaye di mai kuraza na ri sare bina sai aisha wan sare
0: ali na di bronze ya ta na shawadu la kumara na shara ra choro
1: na shawala ar ma ba tikir ma turu sara ar sanna ko kurza na bola ga yo aisha na mo jin baro lo ma kuraza am kasu ke sai ta gauna ni kasu ga sare mana kinna gina da ya
0: Narka ari shi de kuya kulasu ne ari abiwa kazuro jamido yi korkoro kara wa kun noma sai abo sai fa dole tunare awla sadi
1: ai da tawi wai da tawi
0: gliaz li alhamdulillah
1: ari inshallah kalare banya
0: ah be de wure wure
1: tim bana umar abi de mana jinarin gazon jana
0: Shi ala Madrid dai sagdo le jimbaro wajin amma shari mada kuma har baron jimde haware diaro hai abi waka jindo shinde kuya kula sai ne bose fado le yan
1: kuma rabi marajin don golle da wai
0: ah konni to lauda ah
1: konni to ondina sala dai kasuro le zai mari Ala darazon na
0: hapu. Amin ya rabbal alamin.
1: Tempu ya matte tri ya renda wadu.
0: Inshallah wala katab lagoti inshallah.
1: Gela zoro kelewa
0: ki. Amin amin dela yanyu raskri na.
1: Mashallah.
0: Loktu gon wa dialog tu Allah boturo. A dela yanyu raskri na da jibutu gulumai dai inda rason jami basmaro. Da jishinde kuya kula sin inshallah ruyen jami do korkoro kadau bam. Krebor no embeji sen dia bo se pala no tena mabi wakajin aho shara akilla tari na shari lenum pituro assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
2: basan kan
0: nam da kilewa
2: kilewa tele ay madiba
0: nda patun da ku
2: kilewa tele wallahi banangar nan ma
0: banangar nan abi wakayo
2: a waka zuna ran yayi ba sun kan tun maro lamba tu bonja gayin ba do uda ala yawa sadi nguron de la kida yin ba wanga san malle yau muna ai kliyo tsire kida ji
0: jabiri de ala baras gundu so faras karamu rubti ya sira Allah ne toru gayin ba ari gayin ba zan
2: ajja fa wa hala kadda ya yero gayin am kara le ya nya bo ze a son din ba do tun maro ada wa tun maro
0: ala de gayin am gu kala bi zai kala bo za gayin ba
2: ajja amma wuje kuma kutun yar klan na mu sai ruman de
0: kurzo manye ya
2: wori mai kurzo man na mu sai an gonnun gidi an samma kan giya da hangan da zaru na kantana ya da zorin yo bulan aslan no foto sai ya sai ma au je ba shi ai son ro
0: adin darazon ne shinde kuye ya kula sune na msha na da na kadu ne fanye ne
2: matne kula suno foto sai ya sai ango siyasa su dia foto ka su du gozen so gogulla ko sana amma sau da jattun ba samu zai
0: yo shiri dai sun lo zauri ko ka su gozen na gogulla manzar ko kata
2: fannu fanni mina sauri just lo cinna amma hoto sai ya sai gogula ko sana daraza ko sana za ke leke leserin ero samza ko do double wise cinna fan dai so ron dip koi awai ai ma fayda jin ba yo kam niro na mu shekal duya kar ma sa yo ma su di cin ba non goya sai billahi do
3: ale lauta
2: sauro wallahi an za ka rinna alawri ba non goya wallahi tomar kaziya de
3: kaziya gila
2: yo kam akai din kala din burnan zai ndo ma cin ya na mu ce duya ka kan amma sau da sabtana kurwan so tulu saladin awadi yo awadi kaziya
3: insha Allah kula sta bati
2: kula sino an dero ma cin na mu sha da an biya da sakam bagin ya kama duriya wahala ta san tariya wahala ta san tubuli ni kila ba abbe ma kai ayyo son gawar wancin da nan gwariya wa yara loron la su
3: amin insha Allah dai da yin yura skare na loktu ngono ma da loktu allan boturo dai da yin ndiro skare na nan dai na shado awo kazi bula da azukci na andiro na la habu ya ande wadda ndiro habku ya insha Allah na da lenum ka custom kujiro kindiro assalamu alaikum
4: alaikum salam bazin
3: da wa tukuya da wa tukuya
4: ya ke ba kuma gure mai duri
3: nan Fatima mai duri wushe ka jiro
4: nan ji ba mu uya ke la kan tan arman gina nan
3: Fatima mai duri kan dana ne mai je nan don
4: kan tana gana wallahi kan tana nan ji ka kulga gana malaria karin ga da san ma buwa sai ni la kada gana gani to ni an dira gwamnati ni san dira kurungi ya ku
3: yo ne ina sharo kuma shi na mushe fato na fie ido in good land na ifan duwa gwamnati crown gwamnati amma san
4: da san gwamnati dan san gwamnati ban din ya kan din da tin da kawo ga shiro ga min ya kan tana zuwa ni an marka kuma a gwamnati san din da san din na
3: yo ina sharo
4: ne an ya ko ga an ya ko ga na su a wannan goda da ni man zan yi ya matsawa
3: adda ingila
4: zai na alai
3: na dajin ba na alai na dajin ba amma son nan insha Allah kula sun yana dana a ware to kula sun ya fantin amin ya rabbal alamin dai dan yana screena alloktu ngonu man da alloktu allan botro daji na shado kuma kantanar da da zujemi so zixina au azia zina ya gulle na ji gwamnati kira borno ye kuruna kurware ma nam shakrau klaro gonna na shaladu kurunu so ndana nam fiyo so ndai na shaladu kurundi aslanai kamar ba nam shede ba so andiro burunga hafsana
2: assalamu alaikum wazan kandazo ndawa to kilewa
3: ndaba to kilewa
2: andiro hundu te jimule
3: yo yo kuruso ma
2: dai waras garab gudu mule
3: dumana jindo
2: wau zaman gari mana din
3: gura wuje kun shoro
2: da ku taro jama'a gudan ala kaman da san mazo ku ji fit to kala sanda
3: amin
2: ya Allah da ku ta ka ne wallan da yin gawo don duke
3: ngila
2: ade dai ku tun ya da san misoro gule injiri zuni zumi ne a kala kalon da yin gawo ta da ku yara tsoro murari yana nuru sola ya ya magana la ko da yana da dai ya Allah kaman da ya ware tsotto zuni zumi ne a kalon da ya tsotto ta maza
3: amin
2: ade ganala nurure na da kamin da cilura re na da ala chotto ba huya
3: kamin luma cilura rongui
2: a ganaure la cilura zo min ne sore nala na la wadam dia ku fan dena mere biya kwa chotto an dena da mira le za giri umara ri ari dan da ma zo gin ni sada
3: gira da kamin ari kamin ganar mi atara ye ganar ya zikir
2: ari wa wa gire chotto i ko ri amai
3: a gila dai ari insha Allah kamin bu war waru
2: Ari zoro nyiri baya mama da mama da tara wa ari zoro gara kon da zowa
3: kuru zo mari na yo
2: yela da ngira ngala
3: ba kira de da yas kira da yela lakdu gori ba da lakdu
2: da ba na mai na mari ko wanzu ba
3: yimma ande faras karam de kuma karawa ma so de lamis azuma nin alama da lamis ya azuma ga suru karam de din bayan sin nakuru kudu nungu le ngawe ide na man gashe bayan sin na jamiso ya sorin
2: ya alama sorin ko wanzu ba yamba da re
3: an nasha ando sono ba kara nyino ni aja
2: are are yo ande ni homta ma ngi ya so nguro ze de no una da wa de ni homye so dan
3: yo yo ngala te dan nyoro askri na loktu ngonum ande loktu allan boturo yima da bozo she kleon selesna jemi so sha bozo ne she leon so sandiro gumzina assalamu alaikum aba diol way mana mi kamtuna da jiti mai dinna waltum andiya bosa minno diol way mana iri andiya bonu mada ba kama dura kamtuna ngo kam gadi ma gana ro tumande so ameji daji andiya bonu minno lo nan daraso na sami soro nandi maro ise napsena abiro nandi mana nuwa ya ina lan shirman faida tu sutu chizu abi wakajinno kula su surya daji nasharin awr kijinma duwan duwana sombra dezu kijiro nan diro lenye sawartin inshallah jamido don zaro awadu luwata de sande katabla gozain soro tumande so ameji gobotu gari gana assalamu alaikum
5: wa alaikum salam ba sandar na tukliya
3: da fato kilewa
5: kilewa sulai alhamdulillah
3: masha Allah nduma najin
5: ajja maryam manajin
3: ajja maryam ushakin shiro
5: lale uce ba san kula kantana yar mande
3: ajja maryam abiwa kai zu kantana ro
5: Kantana da company zirma yarwa da mande fara ba so.
3: Ar yarwa lana sabta yarra gare ro le dai.
5: Ah kin da ku yi kula su no le no na arbara no ba san musamman na kiwo zu sari ma dai suro yarwa yalla.
3: Ar ga na kazi yaro Jamiru waldana da kantana yarwa nan.
5: Kantana ra da rafi shawo ya kantana ala yi.
3: Ar da ji awala ka tafe insha Allah kula da tin.
5: Ah kula suno hindo ku yin kula suno lino andiro barano na renda kurun fino na
3: insha Allah
5: company da zanno company kan tana da zanno ba san
3: yo dai kira ji baro tirin gila dai gaura da gila moda da diya gayo
5: gila masha Allah gila masha Allah jama'a da adam kula sai mali wana
3: yo kuma na sha do kuma ka tabbaso be jida na sha kuma kan tana da kaltiye ka tabbafir da na so gonu illa gonu waro kan tana ne ya kizi gonu kuma ro
5: de atro gonya de fura fura zai sama fura fura zai
3: yo na sha nun masha na kadawa so kantana ina da shi ma fanda
5: amma ya bi a kamfanin ziriyarwa don ka gara gulguna har shi da kuya kula su roje ro kam
3: insha Allah gira dai da yira skrina
5: ya insha Allah
3: gira thank you so much dai da yira skrina insha Allah da ji na sha da futu gulma dai kula su ne lenye zage assalamu alaikum
6: wa alaikum salam ba san da
3: tukuli da wa tukuli wa
6: ya tun da tun da ka ce
3: be alhamdulillah
6: Fatima Mustafa bukan roka ne mana
3: na'am
6: Fatima Mustafa bukan roka ne mana ji
3: gila Fatima wuce ki shiro
6: la ne da kuti yare
3: yaro
6: kuma bari sana jalla ya konga yar ma ta kan kanta
3: na'am
6: yaro kuma ro ko bikar sashen ba malamin nan da ne da Jalabiya da kon gaya ji kare da kon gaya jalabiya da. Ida kuro ayowa kalaza alana ka so ba kan kan. Ayowa kon gaya. Kalaza an kliya ta suno is no kon gaya. Ya are bulara nan yana riyal are ro. Kuna arja. Ta wadun da ko.
3: Ajaba.
6: Kalar ma san ma suna na.
3: Kalar
6: sa amin utun na ko bin yoti ni mar arakan na ko. Kane duna yanda sa wanda sai ko na yanda sai sori. kan da sai sanin da yasa na riya tun yasa bi wai arabi ai wono yalla ga biya da an zuwa wono da mi sai akka yalla ga gudu gudu in ga yau ka kalbi na bulan da nan kurbaran da shawun da bon ne nafkata awa ular no zai sai an ja kaman da zai mana
3: adi
6: yau shi zo wam gojin ba an ma dun na wura ya tular kuma ku na riyar man san bi sai wura ko awala bulan no ne da falba matar biya da har kuma anima duri da dinon da ku sai
3: adila
6: amma buna nan muna riyen ya kana kala sai am su ku da gola yi sana duri da so au shi duri sai san ma kur duri a kunai ma zai tare kina mun gare ma sana su a kunai na ta farke
3: adi
6: kuma mana au tarin kira an ja kunore kuma na kira kunai kar kata kadan dai
3: karbiya
6: kan kan ni shi haran yo hom gotna ma da angla
3: insha Allah
6: yo mana boko haram ma da dinon da yi su ko mana
3: shi
6: sani buna ran sori na karna isa har kuma dinon da yasa kona
3: ari
6: isa billahi kuma da home got bila ro kala da
3: insha Allah
6: dan je tiya soro gunda sai an garinya gurtu gari ta
3: ari
6: kuri tiwi ti sanan go so kwata kwata ba yaron je ya da na kun jalla ya kare abuna re yarwa har kap aw kare kamun ruwa ba na dan sa sakin ba
3: sai
6: jalla ya kare kongai
3: ya
6: tarun zai san makatan ba dan kan
3: timo sai dan yura screena look tunde ba boroche zina laji harami amin harami krente ndeso alandare da jiram forskram kutunungule kashe su zawan jira wa bana zan ndere forskram da daga rukunaro wanan dia sai look tu fuya

0: Angela Zoro harami garantin desa kuma waktu desa usku kalkal loktu do hawarande chi fori sadi sawande chida illarde chate chip dortana ndiro hawarada karatu do klewan andi akrun sano
1: hawar kriya ade bintu mama nur ndiro krajin
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yana ndara soni usokin shiru kula hawar kre da fan tro club ne da fano me jina ladu don serial yon ne sheyim ladu duka ladu na blanzro wilson gaudo da ji ladu nigeria ila na sai ni karfar sunayen na hawar fanu na kula da jin boti don inde dai suke tai da zu hada krisna clark ndare da ji klobare masu ila na bladi a bishir te ladu na Dere dajilan hawara fanyuna kila tachiruwa duwe daji koya kolo sen madu na shudu daji nosku adam ganen. Lardi Nigeria laduna mejina na shudu daji ladu duwe sera lionye shima Ernest Baikoroma sheyum dide ladu bika laduna blanzro waltuna ngaude sa indi kalka ladu duwe Nigeria lansuduna aduna. Daji kila daji shima tanasa sheria duwe lardi ze da daji. Wazina yenna sheci malawan mangunu aile hawarro
3: kwalar najira gina gullok ebile jonathan dishima ada benzi diolden worok dujina dikte exedilan shegulgina dunwono kwalar siralion ne dina ns bay koroma duba milarular nzuro waltuna ngaw nilefan nzuro njisturo sa inderular najira lan nafsina yen adi makuru kwa ns bay koroma gultuna ma adi sa du indin tulura nsa sa du indi mieluko uskuno sunna ma adi nkrume lir siralion ne da chinoto adi makuru gomati lir siralion ne dekla amon lirde kumbwe ilan shami laro shararam lambu uzina nga usurosa aduindi finuko ya kinelan lamardu nkufu askra lir sira lenin selai kirme demokradiai kura lirde julius bayo madai

0: Oh, biasa nyaman juga kalau kata hujan.
1: Yo, shuala shuaro, shuaibe shuaibe ya.
0: Ah, kamu bawa nyembe, bawa nyembe shua, pun gawon bi.
1: Nyore, hari jero kola sa. Tamar kare kasu ya, bisa wa kajin gamore kasu.
0: Angkara, alhamdulillah. Ah, si tamar kare kasu ya de. Ah, si kemar kasu de gamore ya lana. Nafi manum. Si nya cili kering ya ruar salin gulzaya. Nafi ambe data lain sama sana. Gada nsiri yang gamlumia. Mashina cika jaro goda lede ma ade ne ramyan fiu na yachi yele tirin yaro ara sare. Amma ga na girtum ga na lafu wo mo lo ma ne ramyan yaro nya a cile tirin yaro ara sare. Ayo amma kurman da bagarotin kasun de gamoran da nan bagaroto nya sare guza ne ran yarya kuma shin de. Amma da abana ramso a sagala dima junction so what sense are biya yare indimian fiu ne ara kamla nya sare. Yo kurumuna ari she kamar zaplen min gulle ma machine kamma ma yar yakoro nya mona rasadin da yi a 505 so an gai kwana ya biyo so are kam la men shun yar da yar nya sadin amma biska a dole ne ma falan isa na are ma fa are shi na baba awalan munan ga amle min gulle ma anya du falin yar uno nya sadin amma fa a yo kuruman da shi ai ba ma are kamar sha motor gana kamma le min gulle ma du indi nya ba maro sare amma walti min ma du fallin yar wono nya saudin ba ma din yarwaro yo konda gambe konda gade she tuma ngana na yara du fallo nya konda ar sare ha yo da kuruman sangde fitero iska kamar auna jakana arshi ha nya moto ga na chili da fallin yar wala nya sare nguza du fallin yar wono auna jakana da amma yo a bani shoko wallo no ma shi a abani shoko wallo na ma do falin yar tulore yo amma shi an gamduro wallo na ma shin gamdire anaira do indiro nya sadin yo kurman a dama tururo lelmin gullimiya dama turu naira do diyo
1: na'am
0: yo amma ari ga morunga la biska shi amdin be sanan be ga morunga la ari ni nya moto ga nay sadin guza do fin je wala zora lezuna
1: wada ni minina
0: da kam isa nan be
1: yo yo
0: ayo dofin din nguro ciro ko wani moto kanda moto da yaro nan guyi ayo kurman kamaro a
1: lady na lady na
0: lady ya batire tuma ngana ayo a kuro a aware shi na sa saka funo aya din shi kano a din kamaro moto ganan da nemi gulle mai shirye naira dofin din shi ayi yo a wambe bula button zai shi shiro jigawa sai nare shi tumangana sa miye ugana ngawro kolemia alama duya kin limdin le yoko amma ku duri sana be do men tulon wada yo da sa miye wani gani gani ya kure tumangana kin dawde chitri da sa masa shi maro min kulle na mare moto yi sa masa isa zo wani kurkari ane kin boye sa ruma alama sa maso moto do ne shiri go ne sha kulle kin daw fi ne din shoma samma so sha'awo zungo ku fitrare kanga wai gana la zutsu lita fallare alama do fallin yarinjin amme wonne ya maro zutsuna amma kurungo fitare ma cha yoko na alama do fallin ya yarya kan firan kulare har su yan MC silar ya fata kan da wai na tuga suna rawalan ma do fallin yar yawan so kamaro ayo da adi ya la andara kuske zu kuruka sai ya shawara har liwan gana
1: Andia look to Alam Botro Dajitumarina Bayan Dwandira Dimari Moto Bula Roy so Babur Kambai Napi Notuna so Soro Yerwaira and Ero Itagat Kum. Assalamu alaikum.
2: Alaikum salam Hazar Mamin Khan.
1: Da Pato Kiliwa.
2: Rumba Umar Habib Nishiro I Tim Urozu.
1: Ale
2: Rumba
1: Uba and Chachi Dija Kolingana.
2: I was a little bit of a
1: do windi
2: ah
1: yo bro richa nauro
2: do me

0: Ara du diyo ngare nzira tondu.
1: Ah, diyo usura.
0: Diyo wa dungule.
1: Gu. Doro zapi gijo biya. Ah. Diyo wa vitiya sote luka lara.
0: Biya loktu fa.
1: Fandana ara nafara kire surara fanda wa etamu wa biya asa kita chosu.
0: Abi wazu?
1: Kwa temu ara. Nanda na hato uzuna fanda wa enzo nza etuwa viti kwa hiribi asama ba sote luta zuna.
0: Hmm.
1: Ah, kale rishi nara yer diyo nfiu nzo yer diyo sote lari.
0: Yer diyo nfiu. Bro, shini nzira tondi ya?
1: Kerana Shirma yer ya kan tuin toro, kuma yer dia usah yer dia untuk toro.
0: Yo yo, Shirma zira tu mana?
1: Hari.
0: Hmm. Abi kau resi kasin?
1: Ah, dah zina kuat dia.
0: Yo. Hehehe. Ya tidak jadi ras kerana alok tu guru ada alok tu Allah botro. Assalamualaikum. Nam. Ababula jakana radio nungana hulune. Gila ababula jakanai uje kishoro abi andero kudum
2: paraskram tuman kriya kasu ala anje kitke
0: amin ya rabbal alamin
2: ala ni basan kan gajiniya ro ba ne jakare ne la ya rakara ko jakaran hausal lai mal bulpok chawa male ya dirbiya kujim na man daran zun no maklum gri male
0: Nam
2: kuma don ba a ngajin da ngajin masa tusin yare nera awa shakare gana shir nera ya ara ko nera yaro wo shi sallai shakare gana male
0: gana re
2: ra gana male ya
0: nam
2: kuma so a sibaitin ne mai ko ba yar turo bulaja kanan na sallai male yo ba a bu ko na awul kranje na brodi a ko na taman shi bulutin yare kala kaman go fulafa da nera do view tilonso
0: nyalama alama ma botko mi fulata mbere
2: ah kullere basan anjina fulata ya kamadi ha kurejma kurejma waja grenje ko mun bare ku fulata mbere aler ratin
0: tira gora biya botko mi alama ma fulata be
2: yo broje angoi kamal 300 so garara kakani bune amma sai isa ne ra yer dio sonyo sallanjin sai mare yo na bore fareje kure da she sallan
0: kurzo man
2: Nawale yo kama do bika fi ataba nyera yeri ni tira ngeko.
0: Cha burona yimi do.
2: Buroni yeri ni vivunde na yero yero sura na sabendo kama do wada mimi wasa.
0: Nyera mi onyo sara na.
2: Ah mimi wasa sara kama le.
0: Mm.
2: Kama do shaunje ke murun difuna mbi mare yer dio yer dio. Aha yer dio nke ko bika.
0: Nyera yer dio.
2: Ah yer dio nke ko.
0: Mm.
2: Kama do aw silvanje an kura gana male.
0: Ade.
2: Yo silva gana nera yer turo shi da wasallama amma shi kura wallahi ma nera dufo gana gindir ma da shi nera dufo da sallai buraja kana da yo kuma so da kwa family go sha family nera yer uskun fi buraja kana te sallai yo ngala sai tusha
0: ngala da hanya yura screena loktu gorn man da loktu Allah botro rami krintu inde so wande so ndure dio ne so kolui play ni meji tamtam ma kwa mi son fulai da sudan ne ma Lepas tu saya sayo leh yang file yang langsung mendekam besha nanti rofar skram dia agoni kau ni kelihatan anda akan sana.

0: gila zoro harami krintin deso wandene ndakan yeste gozi ndarason krinu in kilamita fiskus kunu da uwa fellanz fm faraskaram di tamtama faraskaram do taman kare akasuwe fulay di tamtama lan ne somonde so gambe roko isha na da jinalan botu do so gonyo konyen allo assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: nam du manajin
1: masamai nan guradon kolo kolo ay ndi fidi aga nyanki jinda
0: ngila chinum lenum kuma lo che ho numa la fanni miro
1: sorry
0: yo dab shiru ma sauri ne
1: sorry
0: a bile yo yuma ne ta mandu kuma ku zami no
1: a shirta fa kanji mari shiru an sarfa in mare ful fak shawar ne la duniya rara kan
0: a shire na mawar wa nyo chora furtu ga jaido
1: a sallaba ai sen
0: furtu ga yo yo shiru mai sare nyana ya
1: Mauza isa ya ndele mera kwel. Ya zanan le shi serial le shi jana sulum sulum chiri duniyar yakan. Ah makuroni ge viral an shago la mauza ina re shi le. Ta kare gana re yar la qurar ne ra do wal. Burodi lan be shiro na siyasa in be shiri ne ra yar wusu.
0: Abi? Su?
1: Na ne ra yar wusu.
0: Ai do awri.
1: Brody
0: yo yo arinya fulata are lamdon tawar waldi
1: dan ya zana fal be ko sai ya ka naira fiu
0: gure
1: fulala ko da bala
0: ha uyi da gulgon yi ma gulum la re
1: ale fulala gul
0: to fulata gulgo ya ko sai ya brody ya gulgo
1: Gila
0: wa zakira tu. Gila bi dai yura askri yana loktu golu. Ali ya loktu Allah boturo daji tuba dinna go tamando brode fal faruma da abba bula jakanai. Nye ya daji ci ngora wa imama dirge gul nyi ba. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam.
2: Pagare.
0: Da ba to kilewa nduma na jin.
2: Kuma onne ba tare ngura bula burin alajire manajin
0: gura ushe kin shero faraskaram taman kare ya kasuye ai gudum
2: faraskaram taman kare ya kasuye ro kuma ar bula unan goro sa yuna ba gari zo tiji ala taman kare ya kasuye
0: tukezu abinya goro ar kinduro nyiri
2: a manan zo ba goro an ne ranya yuna na na mama mancin ba durum dajin
0: shirin kazin abile gare yum
2: Kinan kazan ta atar benera miare nera sai uskero
0: yo yo yo yo arsona na ka no ya le goro so do na dunya na do sare ja
2: wa gwa ari sai wa ne yung gri wa glanga ti burundin da umar hadis ki sa pandi ndo
0: ga bro man shi ma ga su lu
2: yo ngala ala ta mun sare ka su ya to
0: Amin amin ya rabbal alamin tayi da yura screena loktub goruba da loktub Allah boturo ngala harami krintin da so da jallan dare da jiran faraskaram da tamtamma faraskaram do taman kariya kasu yedo kashe su sawan jirewa bana da nan dire faraskaram da ta karka kana rata na so injiniya do ko ni habsu da ma fulai kiji nan dire sku faraskaram do nan dire ta karka kana ro wukulai Hassan Muhammad do sha san kallan non ma da nan dire do ni ta karka kana ro wa nan da sai loktufu ya

0: ngila masha Allah kruntu adu fulay dwe malaba harakai nasha adone kisha na soda zazakusina kuru tumaila mbeji suru awa adone kisha na soda zazakusina ilan sendi kasada nzaro kasada sasaray kininganza soda kambati ilan kruntu daji lardu dwe ni jarro naayen daji nasha adone lardu ni jarren alan sawa nchidai Hamadu Harunai kusoton zumartawa Aisata Bukara Zandia itagasana nasha adone shi awa adone naptunzi kishana ilan kila alamar adone jinsi ilan kazia suruna ilan shi waltu kanasara soondina ilan karantu aisu andro bayonu itagasinen lenye karinye ishen
1: uskunyi Aisa Bukar sa duindi ndilan wasa sambo suro bila dono malam fatari chuku shidono kama kriye ngeme ala ndana ala. Awadono sa kita di badini lan kita dono kama radio yi. Woyen ma ali sa badini ni taida ay kazi gade gade kada rukuna ay kazi dono rukuna di. Sa kita di badini na din kerange ni kwa ala yam suriye kita radio era kina lenge dikin. Ka aa kita radio yi kam kraye nilo mwenje baharan namdumba. Harane kiriki garan rumba laifi ga kelenge da radio harane kinan jaran nan ba nan min ke ruke ruke ne kuya a wata taida ya karune tirana karunin tulin bajina kuya bari al kam to rikori kin adi korkin la lenge kam to no ledro wasikin lenkla kanu na da akran so le waspori hatta im lande sinin ba saurukna kam ine ndi kumbundi tromo tare lendo nunu kriya koni asiana a feroni ni mana radio ngai ngai lan talambu de maila munane min da awu makine ali awon mari feda yake yanzu fanyen feda yandi bud maduro feda yin yi awa adiya dunwara taki kuma na da akran
2: alhamdulillah wuro dama sadana bi dama sadana ne a gwan miya kuma ciwo ne kabila but mai Allah shi kuma kamuwa di a wadon kuma turo kongayi lan gamki da nemin son carani tarimba amma ali ma alhamdulillah tsaruno kida adi rakna kana adi yam ko dai yam don kuma zaman dai fan dai sande awari rakna kana adi sande banan jasadi a wadon kuma a ni kamuna a turo kongayi lan kida no ba a kida adi angila maro ni mai di taida yi kuma jiri a wadon kiti kwa kamuwa wala jiri bambanci adi taida yi bi ha bambanci jiri lorin bari shi kete dono kuma kamuwa kongaye ya Allah ne di tro kabila de budu mai lan sai dai be kuma shi kra e kwalle arima kwallano ni kamudu don ba ai wuli mai shi kamudu a shi lei fado kwaila namdu da makidan jo ni a shi ale ne kra
3: alhamdulillah shiro shi haraka journalist ya di tai dai funde kada fandukna funde to na fandukna da lenge da hu jama'a lan muke kutun ja fannin guru awa dono ka zero tro da jama'a da ana ya asin adi tai dai fumbe kura kurunga wa adi da umaran nake bana ne kurkin da jama'a din shi kazi adi a baro wallo kenan awa da tai dai fumbe kura ro ai wulima hikima dono manai gede gede kada buro non ne likina be kuru awa dono gede gede kada buro kamu ya cidin baki da ko amma gau kida adi ro like kana la awa dono kama ya cidin bar falfal awa kama ya ci dairo cidin na shuru teri na bawo ni a cikiya ga ikena turo haraka adi awa kada likina kida ga daga daga kada likina sukuno kuma runi maran ne ke kida likin kenan awa tai da yi funde kuru tai da yi na ya min daraja ta kanar wallala ai wuli mai kui lenge da ngono na la sunya risa da nguri ga na aduwa ne da shuwan diwa ushin kenan awa tai da yi kiyin sifana kana uru dalil awa da tukuno duniya yi wa nasara wuli kai dai na dono yam talambu da mari fanzai na dilo wa nasani ba kala shi kida da no journalist Allah kuru awa da no kamwa sero likin nan be ma wande nam jani wande nam a unguri fero ina ilmu mai ba a kamuna rati kida tirin ba kamu shima kira rati tirin nan be kuru ilmu kamro yor shima wajibtina kena kamu asu tia daya jau klanza ya noya hakinza ya noya tandiba awo klanza ya maya awuru nza ya tirana karu nza ya tirana wanji namza na awari boro walini ewe lime awari kui haa uka muna rani kediki mbaso nukilara yikam na mimea awuka ranga uro kalanama ama chinu me bana ni kuri kinkila awadono no dunino na ngina ali ya ulima taida ya nima kamu bana kudumi taida ya bana kudumi churo kama kama ni churo jamae man kana nkila na kudumi ni kamu luma kena awaka mwakama ni uziki ndu wende na mchani siyada ya sayia ya rosa ndiye bana chaudi churo lortu njai au churo kriye njai la
0: Masha Allah ushe kasadro Hamadu Haruna nya kusoto martawa Aisata Bukar suru kasadun zelan bayan kada itaga sana hatta lezuk nasaro gna zinailan kishana ama iso awande chaman ka ande chinye kasada gwenye kinangande soda kamba atiyelan tanasmaru nasha adoni dulindiswa kuntenno. Karantu daji lardu done Nijari adu kwalea daji furfarnya lardu ne Kamerunu na ayen. Sawa nchida lardu done Kamerunu ne shie chipdot nasana kusoto nzi martawa Makeru Estelle. Nsurosa nyanzi done la marabare itaga sinen Zandia itaga sana. Karantu ndale nye hawanzi tamtama ada kringye ishen Makeru Estelle ay hawarro.
4: J'ai commencé avec l'envie de créer quelque chose d'utile à ma communauté. Le chemin n'a pas
5: été facile. Sadi mbali yesiku la marade na jifuro iki na jen madu duwan na sarchimbo. Adi yesiku teda zi uye kazi ya rukuna yu na shadu nda jikunga adwe. Fandi ya uzu madu jili matana idiero da jiuye wanada fandiku njiai kwa le seye asuza. Shi kasa dudu nda jikamu yu na shadu nda jikulanzu ruo tche dizu maro kambu. Adi yesiku kwa le da jikamu asura kambu shi tawat kata masadu wakdu den seye mazachira dudu nda jinaptu kulanza sajin rovolumi. Delinda ande kamu ada ande mayaw ande ma bawaw inaw ande ma kamu aje suku kwele okudwe lamande fure ike na manye jenro wolo numa andi ambursaza yokura adi ma na sharu nda jishimata naso amde kama aswa banazen na klara jichida dwe natu klanza ya uzunaru wende seye nganji zaza aiso seye masajin gulzai shikamulu okudwe nda jishabana nimiro wolo numa shabana ne nasartu nankaro aman shabana nimi nankaro aiso nye nganji da zanum jimiro wolo numa harida yifida chimbabu yona sado inaji sidi sadia uzuna adila adina kasa dudu ya kamaya kuradia machida dudu ya kamaya uzuna luko leda jikunga soye teda za sero kasa da sado seapana za teda nziri si kamu ya mazi inu nzusoda terjiro wolo numa kule kunga soye shabana za shabana zin ma she duama fujin yobana da sajiro wolo numa shimata nasa na shado inaji bana deni jida bari ya chidade da jishimata nasa sinyewia yukuradi ya machidade da jishimata nasa binyi kanta samaso da jikamu ya rasishi kasari shilansidin kongaswe kwele kamaso da banaza kala da jishimata nasa chidade ya kala rochia yukuradi ya ma kanungade ya fato ya awaga ni kubisina swa samaso kwele siya banaza delin sirishi kamudo wa banani urogolo numa shi da jikasidara chidade da jifuro sakana madashi kasari sadaro sidi. Yo shimata nasa kwele sero kasada sadu okudu ya nshia fursa awadu ya nshia fujin ma
4: ekonomia. E surtout leur capacité a accéder aux opportunités.
0: Ngila masha Allah kritu wait my line beji nende tamtam doni hawar shima adia gonwaro. Awala nzireye fanduwa kinangando soda kambati yen. Karantu adi hawardo internasi sawa nchidai ruka ya jugudum lardoni Kamerunin andro itagasi. Karantu daji lardoni Kamerunin adi toko leya lardoni Nigeria alo walten. Nga warubarni yarwaye bayan na sadina korodone sanduro gumtu nailan futuwero choro. Konga aso dudunza ya sadina la marado ne jinsi ya kuru adima hakuwado ne kushana aso yada kaltielan. Ngu awdo ne bayan no hazana.
6: Konga aso do foto atin wenge miya sada sana indiro ya kayaktana ya gulume. La anzade haku kamwe mom kinjodro saiki la anzade matare ichi zada zana. La anzade rumin ada so tin zaro tay da ziga na dai su ku dai kamo da shi sai so kamo kisha na da shi ma cidiyan no sharantin kakalden kal kakalgiyan kalla shi kamo da shi ranga ta yi kin jara dai mate su ku mu yanzu ko yanzu hafsu shi mana za hakkun su wa su moyin ba konga so da cha sai ma shi mo zana ma sandu a isa sai ro hakkin za samu kama so da dai Allah duno sa wanda na sai yaro tunga ta dai har sai ro hakkin za su da samu sadin
7: gana da kura da sama za kiri dinina uka su ye so lamar dinai so ile konga dia mo ko ko ndari bin ya uri se ba na timba konga de dinon za serin kama so ayya au zadin za serin na mar kasadin za serin kurusa ninum adallan konga so ra ko zaman ko zana aula ka su dio laso tanya obi se ladio laso tanya mo ko ladio so wadi ginani ya wadi kalan kalkallon yiro za serin kurumo ngino wala na kama kra zana so diri lenin ngai na kansala so diri aula ne ba hausa zambule chama zore wala no ma kama so ni sana ina galadima muro nga son ma ya wanda
0: ngila masha Allah tumailan beji kruntun de soy bayan na doni ita gattunai Allah tamtam za gozanaro tumailan beji nan je na shan do solan kasa da gwanwin na karau kanan ga doni kisha na ida kan bati yelan kur adema ta na so kanan ga za so da kan batunar wallonu ma futu gana yin gaje fanden suro nabturam de soylan kruntu da ji bayan doni ngawar rudo in lad Nigeria Allah dararam proskram kasa da kisha na forici sadi ku yidro keshi wait my language nan die tamtam done bayan na doyin surullan nan dro ita ga tuna lan tamtam za gonwa kuru adema sirayya to dinno da kishana de folci sadi larda ga de ga dilan de za nafsana lan surullan sandi tamtam za goza kuru adema kasadin zaro kasadan zira sau done na done le za nafsana lan ci za tare da za kinin ganza so da kan bati lan Sura fraskram de kasa da kishana Allah nan duro bro hawallin sawan cida lardone chatta sani jarra kamarun na sawan cida sandi anduro hawarza tamtam tamtam ita gassana ade mahlar din Nigeria Allah Alhaji Gaji Medwe zandi ta nasa ita gassana sha kuso ta hanzu martawa kuruntu surar lan gawarru birniyar waye bayan za su a sadna konga sai futuero dunan zaya sadin na sha doni lamarajin siya ade ma hakwa doni kishana da gumtiyelan kuruntu suru awadin nan duro bayan na ita gattuna Allah tamtam za gonwa yi kuru adema an dia furo gozgnazi ne timailan beji kuruntu da ji an dia gayo mawa nan duro maudu ga da tamtam ku da ita gattuyan saudo ne kinan ga kishana da furci sadi ada kan bati yelan kuruntu susu sawayen cida lar dagul tuna ma ada wuklai fatima grema modu nan duro fraskam shima ada ita gattu kinaro wanan dia sai kam kafuwa Mawa, ma'assalam.

0: زول
1: زول
2: زينب الحاجي علي.
1: Assalamu alaikum harami current tun da son guru da yokur uso to srok mama ya andia first community tamtam masan bi srok current tun baro wa mazawalli adro kala suit na tana sun mudu da ne kusur first cram had yanzu andia din dishi ma class sam no ne amura kre borno ita ga tuna ma klala mudu ne yanzu tari do hazana adi ma na tilla fai yan sabta zangiza ni lefada funduna ka Samna ita ga tuna ma adikin tauri ne August sai kanzu findi loko tururi na sadu indin findi loko arakin ne ita ga katu Samna ka falle gultina ma adu samna ramru ne for Shams event center gultin masu rubuniyar wa Allah ita ga katu Sai dole samno dai shi ma ko ne da shi ma naftin lefairo Samna ada kurto tiko furtura ne ci da ramshawari ma gwamna Kreber ne na shalamuraru ne yanzu tariyu da hazana wuzina ma adema nga wana kulle ne Karab Kapis Ambassador Center for Humanitarian Aid and Empowerment gultin ma patchin no Rokonzalan Alamin Foundation na Borno Youth Advocate Team kuntenni Dawu amdo ne hadar zana lambeji ci da gwamnati ya malama adinya mai ya kadu ya titbulimiya ci da zurfa ya karabka amkare billahi ya kishana ambula ya adema zutari do ne da hazana yin kuntenni Dr. Hassan Zannabo ma shawari ma gwamna kare Borno na shara ne yin zurtari do hazana ma uzina mai bayan kadda sidina nare ne zandiye kla ayisuk sandiye taido ne ko wande men tin le faida to ndin wayna ngwazan da ita gatkena Allah ya jawo da krinium
3: yo ko wanda da shi ma nan tulle fayo da kuma na ni me ko wannan tulumiro wallo na ma duniya yan ya fanzaiwa kinda do suran da yana da kinda do yanzu ro sura kaziyalan jaman da ka shuru lardu lan le fa ba fitina do yanzu tariyu ya da isa a okada jaman da rogana zuna amma da yi kuma da yi nishu yanzu bara lawa da gwamnati ya kasa da askarai kasa da yi so ladin le fa ga na fan jana yi kurman ala bara su koro sandikaran da wani maje bari mai ginaza bularo isana kadan beji cure ya jama'a da lafuda kamdo suro kaziyan kamdo yin zoro letina madi mu wanzu kamdo yin shuru ayo sunna da sha da nafsa kijilan da yin baya lamaru yana amma da yi afudu aw shoyi ba har manan karo da ji mananyen da kutun da notin ba aw suron da yana da gullen da kam soyin mu zai wa ad manan karo da ji ko wanda ya shi manan tulefa ya tudu jama'a da bo putu turuna ide amdo en karalan isana so nan sheda ya sadina kurman ade mamdo en amnotu aso yisawa kada kala mana mana zana annan kaduro ne lefa da mamato kala kulla amdo en jami'a kuma ne lefa yanzu zirwero kala kulkun jowa kurda ya ande gabsina do en solar da yanda yana dai nim kam da tawattu a shi madalil do ya war samnotun
1: ngila alan guro kurumin awadu ne kurma na shande krebor no studin ma adu awlado ne sandilar da gade sadin din waltum kudum sarnan nadin burin kudin biya na tin lafa da fon dan karun gosa aka da awari tudi amma ko am yanzu rifa ba ni
3: a awwa jina da burro ya ma da duniya la da samu nan zubaro kam so sheda sadina tamshi kura do yin ga United Nations ya Gutierrez isna la dun gulzuna awdo yin burro sunna ma har sai UN da ma ya goza shilan faida talar da gajero sarif le zai gozana biya awdo gabsuna bejiya kam de so de awda goza hayaro kidaci da shi ma awdo yin bozuna da waya awdo yin gwamna ya suduna ma da burno model da

0: ndiye haki anza mbeji
1: kolan shilan au bin burun ma haftiri shilan lefa ishine tayaro tukana dia sauyin kazi fal mbeje mi sai kladin taida zana kalla fizema nzir tariu da ne kuma da hazana sai da jami'ar gwamnati sikin amma sai do ne zaufan zana masudu kazi ya taida zana sori ne kala wadi la san bisoro kallanza burunza hazayar sai ade burunza da lamar shade dan awla so
0: awo indina lan jama'a no sai angala da adudu sai gulzana diya adudu jama'a rama gabsina wi adiye nam ne riburo laban kam isai sai magana andir kareye litari nanden nji nanden konu nanden awo gari nanden illa awo do en kam mosoro kam sa ku zukin diwon lo yek yum le de wela awo le ne bare de wela kle wat diwo lado en gam shilan kare dan bare yekudo shi adawa o matina da shi awo ajindu lafudda kam do en misal lo bari mi gozo shi kam yozo har mafuro su kodo en sha girnum kudum surono mai kamin gullimiya kurushima aduduro ganawo da daji awala kuma falla diya sai rotin turuna ma har sandiya kla kam ga sanada koza na yulan gai a sandida fai ne rone soulan awar maritin kuru gwamnati da kuma da tarbiya misal nan yana surullar radiyon da yana da awodo in maritina da san maso ganan kajiya fandiyan illa awodo kuma fal gwamnati ce mara su sidin ba da shi ma misallo ni liman nan bai jiro ya sa wadi ya baro kuma gwamnati ne liman da rus collection bawo kuma da shi yoro ni lefa da sudi akwa da diol do gamle nan ni lefa da muradin nan fallo da kwadin yoro kollata aduma awodo wa juna jama'an da dukkan din zaro kanadiya sasara timaru wadi ayusoro ganatu kasada da shima goto isai mado en kuma tuwa sanna magultuna made hayya maro tuwa da chodo ma bonyo moyo sandiya fanyo gonyo lenyo dalin zuri kriu la din ne fa ta wucin ba kriu ba shima ne fa soje
1: amma kurumi rumba kuma fasal do ne jami do ne yanzu tare do hazana da ma jami blaida kul zana sandiyo sanya la obin bana la kun da na shabbar no model le lamaraita ga sai ade rupsiya sandiro
0: kirma da tare skill acquisition centers ka da gwamnati ya sudina adma nan karo ta dace da ba na sana so bulawi a gabsana san maso dulu da sandiya jimle nim sanya ya kuro so laro zarkin jiso a la so adma wa da gwamnati da kuma adma wa ministry for poverty so da magana ta chama na yiso lemi lemi lando yi lenim na amin kurusa mi on luko uskun so wayro suron fitina in kare yedi luktu fallan mararin da rufan liyan ba biya awru tumai kyo awrun gilajin no ya bannatin duwa da karon dan towards yi
1: gila jami da kuma kreborne obila da brumsad ya konin panzero ai gumgumi na sanabtin lefa da fandero ade ma sandi kara ya done bari min da sofisa isana ka
0: da ji mai yandi kadu ya malman da sandi ma awar lumar da muko so kiya sando da yi shi lirka andi done Najeriya ya lirra don cisa da yanda wani adoyi a waje wuzuna da doktor manayen da yi jama'a da ngilla robara ala wetidiya kuru daji ciza tarai da za kala ne lefa lirde ladin hangals ko da nafsayi sandi do in bari mi amaje lirda lirda kaza adin kur muslim bede shi awodo in mazna nam adal arina kaduro awado sandi mai karalan sadin ladin nam ars karazan kala rikita wurin sorna nam adal linci suna yin beji bari mi yanzu ga naza isa sandi ya yanzu ana so a kirewa su layin dawo sandi ya kam lirde kurun lefa da kudodo aw shiwaye tumaruba
1: Masha Allah ngila harami kurintu ndiye so ade kodo ni Dr. Zanna Hassan Boma kurinu suro samlo dila ade ma kutu kola nile fada tu njin sana ige nzi tadini de uhazana usu mbeji na shima ada hadri zana lansandiro amarido ni mana ya sana lansandiye bein kada itaga sana ama ada afalfalo kurinu in ama kaudro sandiye fasaldo ni feda tako haptia ade shima video kundo za ade masa ndi zirtari wado gumtia lantanas maro nasha fuma ado ni nduri gultina ama ade aubi amura anzangin ngawo isana ilan samno shima da hadar zana lan fall down zan and you bayin na ita ga suna futushi video gultina ma adinan zuwa ruptina lan fai da don show suna zahiro kirmaro audio ne show bana usunna
2: kirmaro askarin yana sura kararan nan da sura sura jami'ar rokalak suna duro tanan ishagro askarin yana kuro jiri audio ne sirin ma ad sambe soro sidi rollo no ma gradia kara yada hangala grz da je sande tipsa sura laro isen kare akiran do de kwaltu loktrone nyakinshe we karunyoro ikakana de jasenge rollo no ma video mama nyoro sade she uro zuzu kla aidiki nay karada kwalnge iske video de churukona jaman general isheke boyan suro jamiyero kinshe andero sudana kudai hangal nya garze we ademonzu karadin namgimba chinge iske

0: we to my bay tam tam fulin da ala kuma rubin we our farmata glagzini nyaro kina fortuna for me rubin ar kayan mai
1: usman putu play ada we run yin find na
0: ar ma skinya rubin kala sa tala gzini
1: biya kolle kolle biya kunna uro yimaro na uro play ar wasu na mai dai sidi
0: kai
1: putu akurno zin biya ala basu nozin
0: ada gila
1: tai dan gyar ma suka shara kana da gila andure amain so tuma ngana tam tam fule indi ya gwan waro wani ne ya kan gese gozin first cream dantan dure inda rason ne kan noy first cream dantan dure ma ko ye kala a fe man ga yin zan ne nan kala kazi yaro ne and then rich sibrin miso a grejin loxido ne man ti so palle man ti garero le ne kambo ne so maranti landi badi yaran me tamoza landi badi yaran me fuye so man ti fuye so ko zanayo kazi ya jiri saro ne kan me na brin no le zina adan shagreji ne kala lan zan dinen Fatima Tijani. Yo. Yo, Fatima ta mantare sori ni ma.
2: Fatima suna da kwari ugu ingena. Uman gena kara kwari Tijani kuma da dai shi gena.
3: Allah sama Fatima.
1: Yo dai arigin ruwan ku tokkolle yin gai. Fatima Tijani, to mangana da wartu maro.
3: Wartu kana.
1: Yo, dai. Fatima yukuru min futuin and then read to bidin miso ina brin au bi man ti brin no lenia sawa and de brin so mal man de brin so kuruman ho madon e monte brin so ada futuin and de rien yukuru min
3: ah futu de de rien de kuma na ina sha sawa e ma yo shi kama da ni indi ka falson di sura na mi hanzu no nan ba yo kuma da ni kam la ma wondi la ka ya kala sura no mi da hanzu gana la da rimin de allan putu kam da shana mu hanzula nan mumin kam da halzo wala ka halku tara ma putu da shagam nan mumin nan be kuma kam da halba ta ma futu da dum klam mi kai mi shilan be ko kuma futu da dum ne sha ya sami nan be yo da kuma na sha malama irin da rumi hangal gana malama la zaula be sro monte din yo da hangal de gina nan dia da nan malama zaula le nan kam da amusunum le nan ne ne mi an yiro isu Awo bulin
1: shin mokonno gani
3: are moto bulin dole amla kurma leti wazana na guza da nye futu dum klami kamina be ko kurma bana kula da wazana sai mala monti ala kallangu wazana kurman monti ala rumi kuma nasara ala ko arabe na be ma ko sasaka nuri da
1: tilam paso yo mana ni so mana namba
3: yo are da suka da nye klamai kamina are da sukan gaiso da kai man ya malama so da won monti
1: lewa nam no
3: lewa nam bu
1: nuna ma Fatima shi malam mai audo ne wazana be ma biya home zido ne shefiyar zina da nye farnam kotin jamma ya shakalewa rumin malam da jiri hal zawaya home zigamin kurman kran zimi ma ya shakalewa rumin shi
3: ke da jiri assignment la cha dimin kula amla rumin isa montre isa rosedin yo malam ya isa montre isa ya sada arin yiro mont
1: a wadi ma faida rogoni
3: yo wa fera rogoni patron yiro gule dia montre isa ya da yo arde kuma malam da follow ya sura academy ma ko an ganzu san makala motion yo arde suka ande makala ndiro a wala sura green da im da clan da kaya da malama so da ka kollo ne min
1: kila to wadi Usman putu Fatima ya gulzin idea mana zu jire da ma kuma Fatima da ma ko ne la ko le malara ko ne Fatima da zauro ko ari ya zina din
0: la malara ma walta noi
2: a ya ko ga idan da sai ya gullo da
1: a ko le biya mala yukuru min putuin and then reach to bring me so isa ma anti bring so adro le ne ya putuin and the sawa and the bring so malama and so kuruman ho maro ne monte so ada klak ski ala rin
4: a ruo kuma monte role ne miya ran amma an guru min yo duk kan fallai halin zumbe sai indi halin zaga da gare fallin ya awajin ya wazina fallin ya sara jirin dimin fallin ya sara
0: okay awo malanya aso ko marumin kuma ci da ci min be kuma marumin awo muncho kuma lenya muncho lenya marumin awo
1: kam lanya srain kam lanya wajin
0: ina wajin guluma ya kuma munci la lenya marumin sai awala muntin wazana so be rumin munci la kala leti do iso so wazana la be ma yonye jirimin rimin kala ta so ajimi awo kala ta sa lo nye awo isim kawadin ba awarin ya zamjin ba kala munti so duani si manye jirimi iso berimi aksandi kama sali munti lasa arakisa chinum lasa arakiso isimi yo atangero ngu so musoro munti lambi yo nye jirimi tara jirimi jirimi rimi kala taso
1: mala aso korolu na ma mana Usman ne din shi Usman ne kala futu shi kuma misalo suro maran telan awala isim kazila nya greja putuin ye awo shima da awo ne min misalo kuma sawade ye mun nasha da ni yayi sawala nya haka satsina kamla nya ka satsin awa nduso kam da ne bunzi ye gozana ro yo kuma misalo kamla nya bunzi ye gozin ya kala kallimiya aidimin
4: biya halin ya zakin
1: yo halnim da awala kalkal gin be ma la yo halnim min bama
4: bama
1: da sha
4: wasrai
1: nya sarain ngila Fatima Muhammad Bulama Fatima ko da anya zauro ya ni maro
2: ai ya ku gin yar watin tarbiya wa kur yarawa
1: yo da kur wan maro ma din Fatima nyo kuro min shi and android to bring me so it some anti bring so adro lenia sawaye brin malamma ye brin kuruman shi home maro ne monti wani kwalle na ida home maro ne monti brin ishe na ida gari gari rolzen yo futuin and dey some mariye kuruman klewaro kazi to kalandiro awoyen baro ne min
2: ukurin awkan buro me diyam man be ma shima kuma rume monti brin luye maro me awa uniform labrin kakadi labrin suna labrin du mai dane ayilen ge motsin pandikiron du mai tunane zaklado ishin ba biya koish alala sidin biya montir marwal takari yanzu brin brin a risakan yoro madatun patalan akai so da kalamu ishin a lengan duso na yakin lenga ai so rikin akai ad tanime made katab gonimin tun kirma ma
1: how awod manya so
2: din yawa aha katab gonimin kirma ro jiri katab jiri kaman gon nasha montido ismiyan duso na amin da kwarin ganime kirala jiri isimia awa nonma monti bariyare me tomoni men isim monti gadir gami ne dole kranod awo gade gade jin de awala falla india kamnum laya kuri mi nye biya namnum gana rum rumia de gana asuni mi nol jin isimia monti do nyuro kazi baro rimin malam maede nya awo ukariyaro sorin nya tiro fasay ama kirmaro nyi fatola nkatopso goni miro isimia aymano nimi malam madeda maende tu monti kure riman aymano nimi ronya sorin da rumin malam sai ya tiro fasin ba awala kwarmi adaman noni mi shakazi ni mala aro surin sawanim isim na amade naftu kijiduwa sai ya kam kokari ya sara
1: loktrin
2: kasadim krayar isimiya sai ya tiro fasai kasadim baro sariya sai dai loktula biskero isha Allah nde ya mazai awashila kata awo kasadim kray sai ragonim isimi da kasa da awla biskela ro isha da yin yago za sakin na ro
1: awa shima wuri ne na minti mazana ro
2: yawa
1: tawada Usman futu sai san mai bayan sadana dai tawada maro ni monti brin abi maranti brin so adro lenimia why look to palenge episode min episode hangal hangal din shaga min misalo maranti laro lenimia sai suro home maro ne mantin zailan karela ikmiya misalo awla password dan kwalila abi socks la kala gade ikamba yodai nyitinim ismiya dole nyiro malim me manazin nyo sa malim manaziya wai upura brinde bari dikin ba golimiya da yamana da dano amma titi ariyo duro anen rate to brimiso da yai malim duro da ne non guba din alan da ngane marantin gai duro wa sarana da malim de klado sain kuruman yimma kuruman hormone te da gami yon nyiro kuruman tare mdima da pleza ya nyu wani manimin kwa andan ya malum makale wa namnoyi
0: futu ba tawo futu ruma ya o monti so nda o kawonzan o awonzan ne awonzan ne mumia min na donzan ne mumia rumi nya kolzamba
1: dole
0: nya nya homzen rumi na jwa tibiri so di dange so ruwane na u dwa tibiri kin mari min nya monti bulin na rasa ta mari min a monti musamman be kakani zalambe musamman be
1: ngo homa za do ne monti sai
0: ngo look to the isimin a uniform mun biya sharaktu la ta guga ta la ikimila sos la wai ngir monti no ma so monti yo la yon so sos billing fera ten yo min nin lemra fen a sos la kola la ikim wen nim sin ga la ni
1: ni ma kala prum ma la
0: pleni la ni ya monti bu na so ma kala mi fani mi la so nim leni ya tera nya monti do homzen ndo ja tibini mi biya ru ma biya homa monti ga ma shuma nda mun tarar kawo kakallon da mino
1: to wado kurman awla usman we asungana be na shashi kuma sawaye suwarin yin montiro lenima broman yibrin lenim ya sada ngona am nabte sanam nima am broman montirin kadada sana yoda yin ismiya titi do ne yin ando aso kliwa nam mindo broman yir ismiya kalam da masamilan do gamin surun zarmau sai ya samin tidi anno wuni min
0: yin ma sa awla sa ko nuwa
1: yewa kalam awla fayro bani min yi kare brin ikuma ni akam zalamanim kalam hamni me kwa sai yin yiro hal plate ba design da yin gaini min uman ti dama iskina da wa wazana de wanga yi zain de kurman yi mariya a wada sanin
0: ni maka lamu gidin ma
1: biyan na role ni miya monti maga yin dara ya biya len miya fuska an farkaron du so aliwanin aw kliwa sulairo gamiya kurman sai yin mu kon dindin samu
0: kalam mai sai biya aya guza ga
1: ni kuso top len ni
0: kuso top len ni
1: da aka dan ga a wala misalo notin yan biya na robrino iskia aw shima da nongana plain ba grind biya kimdike ne ya wingin biya ganan nimgin duye so hal rike rike rike rike Allah ndo kamdo washa kake legend
0: mana mabadi rumin fomatam aw muntila mere ni face isumala ni bin awala classin guziala ni mamuka mai lama sabta wanya ce zan ambe
1: yo
0: atasar wajin
1: yo biya naro ismiya danim yakin ginam hangal ginam
0: ndu sokrani
1: ya yawa ndu sokrani miya kwa Allah ndo nye uda mana mabari mba Usman kalango nyar man biya naro lengya kimdike sai gana ro kyado
0: duso sekranum duso a hanzu asunum kam nya yana sha kollen winna kam a lenum nya sha kollen ba san masu asun
1: yaro man kan wata handatu lojin ba ma lain zuma ga akin ba lain yoro gainen wangana plane ngala harami kan tuso tumangana tamtam zandende ya gono yoro first cream dun dun dure inda rason ne kirno first cream dun dun dure ade first cream dun and dure tibiri mi basse ka wadone zandende ya goyo kone no lenin flying de tamtam mada kirne do
5: Pense plus à lui, tu te fais du mal, s'il te plaît, n'y pense plus. Il a souillé ton âme, toi tu t'es battu. Ton cœur

0: dila harami kun truso to mangana tamtam fle ade ya gonu waro faras kram dendendri faras kram dendendri ade faras kram doni andendri to burin me bus ishendri to burin me amande sarwa itagat kiyan maududu ne ma ko kala dan sandini na da shima kala kazi ya jiri so andendri to burin me so isa monti so to moni monti gade soro kunya andi agreje ne kala lan sandi kwanan da roza wallande kare ne ya andi abonu andi shawarin do aukawrin do sa hawi da wallande da kurushima kuri usku fal diyaular fal usku fal diyaw arak kuri aubi
1: kuri lar kuri fal u diyaw indi kuri lar arak diyaw
0: za wallande kata ranune ya andi abonu andi shawarin do aukawrin do sa hawi kila maududu ne ma okwe kila dan zande ne ngobot bro salake gana assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
0: narab sok lewa
2: jasle
0: masha Allah nduma na jin dan da boni min
2: ali ma na jin ali goshen
0: ngala ali ushe kin sharaf ras kram dan dan rero
2: gaskiya kiran bangana futu kiliyaro kala abulan la marasero futu montiero hero kala formo gaskiya ngana tira bi wallahi
0: ngala ye shawari jiri au kauri jiri hamin and they are to bring me amanda ya fatan and they are resenda
2: gaskiya kaman dai kama AI da suna gaskiya flashin manai
0: saboda
2: AI da kama gusur amsa shi nan faida tan kurushi amsa waye montiero kame ilmu zuba ma AI ba shi ba faida jin ba ai so wannan karo yoshi amsa waye ma sai kama ilmu zaru wazi zaru ku sai ri shuram sa ti adu gozu faida ti ero yin na wai amma sai ri sai so ri shi faida ti saboda kan same dalin zin angalci zuttu guru krazu au shi faida shi ma kije sai so ya ana kana ga ta mana ku
0: ngala
2: ana ma ngala
0: wangala arma ta kala ngai ta mana ko yin rotsai da ne askrena zawul nan ba kamzuna ali butu kuma ango ali bayan sirna da shi na sha dandal zaman ne kala din mana no sanado indri to premier tun zai kala hawata ta idan mana zina da wono she and indri to bidin mi so a hangal gina ai futu don ne shi ai solan faida sen ne kala lan mana no go butu gare gana
1: assalamu alaikum assalamu alaikum ba zawon zai kamtana su wata goji
0: so wallahi ne andiya fandui da shi makuri usku fal diyaular fal usku fal diyaw arak kuri
1: ngobot gari gari na assalamu alaikum assalamu alaikum da abdo kalewa
3: andi mai
1: fantinya
3: ha
1: da abdo kalewa ba zon da shi
0: kamun sana a raksu walta gain maududu ne ma ko kala dan zande ne da walta kenan na kin kala kazi ya jiri an dai samu ci gari suro le ne yaru yen ne kala dan zande ne gobot gari fandena assalamu alaikum
4: wa alaikum assalam
0: nduma na jin dan an dai aboni min
4: muhammed ne da on tiare
0: ngala ushe kin shar mamat mele
4: wa uto uto
0: and ya fandum kirna ma fara scrum dan dan dure ma queen
4: ah na kirna
0: gala ai gulmin kala maudu de ma queen
4: ah maudu de zoro gala amma ai zoro kai da ro
0: ah
4: kudu kan me shilan fira kindi ah karar su murar sina
0: tawada
4: alaman na mutu kuma alaman na
0: ko
4: sholla orinya do gudu amsa jide dai shagi kai da tun ilan aw
0: danim nazaru fini meni
4: na'am
0: tawa din yapane yapane
4: yawa da kutu da sha kai da tin bi dai shi ma karasun ilan aw da rimiya dai klamin amsa dai dai filan ni direct to amsa dai
0: ya aso korolo no ma shi korum dandal zaman ne so din yiro jawu dacha awo shi ma da tokollum klamaro ne dai wanda shi klatulo argonum kakadi son malum ronum ya dimi
4: wanda yaron wasu mai
0: ngala shawari mteda ne askirena tumangana kurundriya ama insoye mananza da asu zanaro futu sheke ma andiro shawari ngalatina ritawa da futu gulzina ide andiro tibiri misori wandi awodo ne gai riyana da klatulo arogo ne malam soroye nye dan malam maso ya awjiri aruwa zana gobo tugade gana
1: assalamu alaikum ndum arajin da anda bo ni
3: hello
1: ndum arajin da anda bo ni nyafanin
3: ake abukan ro libiya
1: ngala abukan ro mbla libiya
3: natse da bu duwa kallafa yin bare
0: ayya ande da nyafanin da yin ande afanin ba ma walsum jarrab ni min zawal da yayi ro waljin gobo su gade gana
1: ba ba
0: kamzina gila awa zawal da gana amgu
1: ku amgu ya rangona ku da wani kutere kutu
0: a mari maska
1: gobo ti gare gana
0: assalamu alaikum wa alaikum assalam da rubutun duma na jinda da aboni min gila falmata ushakin sharaf raskram din dan durero ah gana ko muhammed ya kije fa nan ba Zawal nam diga na kakam jin ya kijiro fane mba rinnim waltum andi abone min she andi rongo bayen ne gono zawal de a gana kutsu rinnim waltum jarram ne min gobo tu gade ba gana
1: assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
1: nduma nduma na jinda andi abone min
2: ala ka wangare o maza na gubi ofo mare ba ya
1: pa ngila zoro wait ma modun da kwe da fa numa wa da kalan zanen da
2: ah sama fanga na follow nya ga na kala don lamar montiyo so lamar dindin video ayi so la monto de na try
1: arima
2: ah da ala diri sama so ala fa bara azu ala karan za bara
1: yo nye sho la imina mbi ando da tibinyo
2: ah sorry kin diri ti buri mi de angal gina za karan za ro karan da angal ga za da karan za fol fol men za ta o shin mu kona sa malin da guzuna so ta kallo roza kenza za assignment za kaya sika na kwa alan zamba sai kuma sai na amma sa alan kan na da amma sa to ko han haud bayan da sika na awdan da zaman ne ruma mare kerr ko fi na ka kallo shawara ji ma da reference da kuma goni ari ma da ade
1: ade
2: attendan ne montiro da ile ne
0: da
2: Allah awdan no sorry am kurar yiki nan dira wannan tare am da brosola kin bara ala ko ni ma na guna yi kun bun gala yi ni ade ga wannan da buron kira ala yi kun gilla ro ba wallahi sai sawo hangal so ndiya ada foundation tema da secondary so nda da a level ne ja ja wahala jin ba
1: ade
2: Allah ba kurma na sa sawa angala dai dai sawa da wannan kam kraro kasa da da Allah da fa yi sunti ma da yin da yin riwa sawa mu riwa sawa mu gala ma yin angala
1: ade
2: sawa mu fatima fa so mu riwa friend ki fa to le fu a na ka ma sawa fandima da na ka ala kasa da fran da ala gumati da sororo ga ya da ba na ajin ga yi kuma scholarship da premium bida mo dechin sirin na ta bon na kola sirin da so ta biya ta da yi malama ya fele da sasara da yi sila mar kola leji malama la kurman ama duri sa telin sirin je wanda telin sirin da ya sai an gurin na kurman ta da o sono computer su su sai kurman ta kuma da ne kan ta sirin na foundation so wanda da labar da kola leji
0: ai ma
2: ta kan ji na pao
0: kana
2: da kala
0: gala tira ne yiro askirena futunye andi abonum andi shawari kada ada hamaru harami kuntu so Allah ndiram fraskram tintin dre ma ku yiro kishe kaudo ne fraskram dia zan ne no sawandi walta andiro sunza fal fallo nana zain
5: usai fatima tijani
6: zai mala muhammed
7: usai fatima muhammed bilama
0: susu fato wanda rason ya ci da fato wanda rason ya ruya ta amina adamu shi ma andi ro player tamtam maski shiro tai da ne askrina yanda tuma fraskram arin san bisoro andi ya bana zu fraskram ara nan duro ko ita gatki yan shi ma ya za filma ta kale bukar andi fraskram ara ita gatki yana su yin filma ta ligo ni sawan ci da
1: usman tijani
0: andi anan dia
1: fajarra
6: fajarra

0: الله
1: بقى انا شايل المواتير.
0: قلب انا
1: يوه تشامبيونز ليج بريتين باريو لو
0: باري
1: ما يوه ده جي كوميدي على سريع ادي برشلونه ده تشي دي باي الرودري يقول لنا دي كاسا ده بري تشامبيونز ليج بوين
0: تمانو يا غونو يرو غالا لي غار ما تمانو تايدي
1: ade ko ba tan maso gwan ya insha Allah
0: ya ruwa
1: go gabriel jido sai kure na
0: eh
1: a karima de mi godan so
0: so kulan
1: bi rapina so
0: so kulan som jiriya kai so a wuro wajin baya ya bi kere mi di pilar baktiya na
1: ade
0: ade ya so kulan individual kai som ni no wala no ma a oba de ya
1: a obije no numa kamin mana mai gudna chefanin gida din ya kalo ne ke jira
0: yongo kama jesus gulama misalo jebran jesus har chirin to suna da asana lama ndu samba da no para dena karo da barcelona da dai so alternative albert baro awara jebran jesus awar karaka karar talada na
1: talada do amma dubo jesus dai
0: world class zone lamba 9 done shiran to court minute ba ya shiran
1: ah be da rune ne kuma ro
0: farmina da
1: ba ran gwan
0: kuma ro soro har mana samma shi sunduru ne jin cha kuma injiri da gi ma cha ai cha to suna fanta ma fantin yayi
1: tun ma shagara
0: na
1: amma me injury ne masha garazo
0: adma sabab shi mar a waro gotin baya adma saka ba wanzu balu zurin ga yaro ledin dama
1: ade amma kuma balu zurin insha Allah ba su da na yi shin cikin
0: gala dai
1: ne ya ba mu duzu hello
0: fantina tole ma tuma nan ya ka kala fantin ba dai bana so ko anda bon mar waja wone marinda radio dum la wone nya baton nya taftuma ngokor kam gade assalamu alaikum
2: bale bala bala gaji
0: ade inda kliyo
2: ya fare
0: alhamdulillah ndu fande
2: mamodo modri ma tare wapese
0: ngela amodo abi ande rogon misam nda ngo biske champion league bali bulletin kawama
2: kam bolam ko de kama falar bana ke falar ali ke nate kino so zure ngiyo na
0: ya wa fa no na dan ga sun dur fa fa din no a a a wasu ne baba
2: a folde ali so ke sharo samun jo boxing dai bulun ko tin
0: eh
2: sai shi ma ba ana so kurga ikur ko dar ka ka fara mu mai biya
0: a shirma
2: yawa shirma fa fa din
0: gairin baba da ba na da samma faliya gairin
2: baba da ni ali shi ne su zo kalma mana jinde
0: shirma clan zaman akairo clan za bozin
2: yo
0: wani faran
2: faran
0: ba su rona ifa ko shin droya kire ayya ngo champion bali kawama
2: bali wani tara a la liga andarin ga na hore dai sai bana bana zai zo inda nan gwi champion league din ataro rafa ra ya ina liya harin bali champion league nan da zan iya
0: nan du sai dai sai atmana da gir
2: na madrid so liverpool so AC Milan so ina
0: yo AC Milan ba ya ga wata bele
2: ba engawon a wasu nan
0: ya
2: yo tarihi da wata ya
0: history royalty history da sai fara din kenan
2: mu ngin ba wanya sai bakta inda gari kaptan da mana ina sai ka tambun go ga yim ga ya ka tambun go kullum da ya kwanga irin garnan kenan
0: yo am la inda bolin history fara din ba sai inda
2: fara din ba da mu ngin har kin kullum da ma ta so wa sai ya yim sai ar ko kada go zaya yim ko kana ma no ni ro wala na furtum bi ai yo
0: yo ade ya
2: apne mana apne
0: kamla arabia history refer adin da madia
2: daran ne kulle martine arma tarihi adin ya kulle mai history sai fa da sai kira su da
0: kuma mana champion league mai min do mana don real madrid a wolo bon mi or mon tomo din ba dai ga ya
2: dai wushe arin ya mana do kam tin ne wuri kam fa ko me wuri ya kam wu ta ko zin yi ga dai lafuri sai ta bana jaro na riga rawa lafuri na kurum kullum ba
0: ni bi ke san lafuri da sai ba sha bana kalakumiya kalakumiya yanda
2: mun je su ala na wasan nan bai yayi audi nan ga mara dana rawa gra ta lawa
0: ah pani mi de cha biskela angaiya cha bawani a baksana din ne yayi ngai refude bana refude la kamdu ko on ngayitina la
2: ya zangawe sai rayo barkan so

0: ngila zoro harami grindin deso onde nan da kan yeste gozi dara son karino kilometer fiskus kunu da uwa fellans fm paraskaram de tamtam ma paraskaram to bal bal chitu bulindo harami grindin de zata mai na fule inde do in sudani ala nan de su mundo so gambuaro broken awal men na sharon maududo kilan zandin na de chitu bulimi de andiro bay na sudina shi kawodo riswai kuma sha talam nasarela ma proud modina notina ma da chitubuli nuru abi sukuna au adkaidu sandia sodin she bayindo andero sunna de quick money ono azalai kaw urade ma ilmu gana su andero bayin su asinna chitubuli mi ade andero bayin de sudina ingawon rashidi la andero ngawon zana abi kazi sai rasulin ba huwa soro hutu sandia kula sa sadana awa mutun kaimesa gozaro zana sandia hutun gozaya sai dinar tarza yinde kazi taida sandia rasulin huwa soro sandia kanan gazama ro kazi suni sandira bayin su asinna daji nabtun dosa ya sayo zande zambeji andero dare da jira mesini kile au adumadu hutu ilan kaltin kaltun yiro wallo no ma citibuli miro ru ayo laro waljimbawa daji nabtun dosa ya sayo ngo zandiro washa dina
1: yole kuma awadu ade malawuta dulititibuli mi kambo soro sai masororin na tin kuru ade ma kazi taida sande rasulin huwa soronum ande abayen na dima yole dare da jiremin abi bayan labe andero dimin na tanaso na sha do titibuli mi da kuru ya awa soro aw ada kal duro
2: ah dai awodo biya dare ramo gulin na abi ayurmin na aw kana de sa suudi da afi bay suudi mbaw sam so rukka re go za manim na atin alan goron min da insha Allah kaman de yiro kiske dai kaman de kiske zi da suro materin da ngiri mla aw ilmu mla de ro wallo ma dai kare kamaro cinte to so nya gonum tarta so ar bakanuma ha dai kaman misalo dire awalanya foton goza dinaro tarzana kus dirama if aw nitolomiya nan dima awala ni din ya cinta man foton gozen don ku dirai na cinta dan kura da ya don ya gozu foton wane tara wane gurin gayye bulan gayye har goshi ma hankob na tiro tiyata salana mu goro tiyata ha ya tarza ar ga niri duro da yin ya aw ku ya kuma ya gobolin sariya ma ayro wannan shugaban kasar wallin ya wai wani ar buruman awgana dima dima sun gulanya bakse wani ar buruman zalim yangai buruman sa an gengai kan taun gengai in gengai tira ram gengai ko na mazuna yan go foto zaman be yo da ya aminin sanna ba sakinin ga amban da ya taro da ya amsul toro hangal gana yo duriya musamman ma ya awa duniya da kula sun ga wolwe waya la kura so har shi ma kuma ruwa ai su an da fita ira zuwa awu tara moya kura urumiya ayin dan taru to amma an so da kula sai ba a wani re kasuro le ni ha kira bari zina ya a sanya zila sai din ya a wala biya do ya kawai a dai kara zuwa kula ne yo a dai mu din ba ai kuma isin mun ma re tara moya urumiya ayi dai burman ni ma kilan lambin ba kular dai sai shi kiran da za dai ro kara dinan zuro kara ai kuma ga Allah shi ne zaka
1: amin yole tana so san dicitu bulimi kuma futu buron au surobayen num doy dare da jiremena dero dima ka yede sande au arma sande akula sa muskor roza sande ka yime hoto nun goza ya hu wa soro sandiro abima lar de nun muraditin ba au la herre sandiro isha e ngo au sun na sale da kula sa saudiya au dudda wartu na sande sandiro ku joru
2: ha imma da arma au dire te no wonno ma di arma haldu wa ko ri ma har ade yero to tuna da au de so kunjo ba ma ka kallo gurun si nar munan gina maro ga ina luman na maro ga arzi yero ga ni do aw har ma suna balle isa na luman na arzi yero sai sai ka da arma gozu ya ko di ade ri zoro ade ri tiri no wonno ma angala angala tam tiraran min do ta awala battin sa ta har foto so bakata ran daro na hulle ja tida fare shi ma kallo shi ma am kallo shi ma am shi ma am ni lefa wai yage ma ko na ma ta shagin
0: gila zoro harami krintin da suwar ma bayando andero shi kuma rashidi da sidina she suro bayan zedin bayando andero sinna ma da na sha do shi kuma kawo do riswai sana sana na sha do bai tumballo sha kuma banke notina ma account do yaro nyuro tumballa ya kawo du kawo na jire ngichi loro wallo na kula she nya plezia kawo na mai sinaro wallo na nye ayowa kurwade ma kawo do imbeji ngai bullo au nyuro awodo sadu nye kawo alu lenum tarum da no yai kula sa soro kawadu nasha adu leznar wolo na nasha adu riswa ero gai niro. Ande roba yenda achilo kuru ade maa sa piro. Nasha adu amdo kula shima so ade kula sa nyima tawadu doso nda au adu muskoro nungono wolo na sa bina nyi ayo warumar. Soro ladu na jira ili lelimi ande roba yenswa sirina. Naji nasha adu kalturia awa boto wa sinna chitibuli nda soro. Naji alan sana de buro keng awal me buro chajo. Sana de kendime. Nanti bas tomorrow dia orang mana ikannya nanti kereta nanti buat undur saya takat kuing kela mau dulu dia dan putu paras keram dia dah dorang kita takat kian ada tilo tilo rogawar wallo nama broken awal ni cuti beli macam anda rochinan bayan aw chinan bayan sedu aw sedu aw ada kaya sedu wakajenda broken di mana kazi imbeya we nak kazi laut tambeji kazi kenya kemana putu kaltinde bota sedu na najara mi kereta undur saya pulang di beji tam tam mana undur saya yang gawa pulang dia kerinya nanti lo dia orang mana dah pulang.

0: ne ka su tsarina ko ta sanya tsarina ko ta furta kaman da sana da ilewa sule sai mai gidan za ka su tsari da cin ko ka la hanganan ka su da sai kaman da tsare kare za bara su sai mako kuma na mau amma an da kaman da azala lati ga nai kuma har ta da ne ya yi ku to bayan suna da ta cikin tiyan tindina walan awalaru ma da fili man so wanda ya latin gugujin ba kuma na cewa tirin to da maron no zai talaja kuma baro ne yanzu lokacin da su da su kan fa tala garo na awala talaja ran in awala ku to ma laisha sana kuma kam da awala har fa ta salarna su da tira su bura kulli ya su da abdiyen ne ibrinan da kuma ya bura talakin ala da zinyo furkin inda min zanin adal furkin ya ce yanzu mai gida ne kan duniyan kalkam ne na rakaso suna da tira tun gayo je kuma jiran shagon na kuma da yanin ma insha Allah ko nemin ga iman ga wannan ba
1: gila masha Allah
0: kala maro goto mare ala am awada mana sana kuma karin karinza
1: amin
0: a washe mara gola bai dasa
1: amin
0: ne ra asirina kala talent
1: gila masha Allah tayi da ya jira askirina na rami kritin da suwar kritin man da sambe sa Umar Habib bare malauta da rasul faras karam da irin bayan don nan nazina din na shado kawai ya isan yura ju zan bai tumballum do account ina tuna mallan yura kawai alkai zuya account lagadero andero zumin sa imbe ji so no ade kada lejin sona so citburi mito irin niro du yar ngai yen zain sana da yukuru ngo kawdo nyoro sadin digi daji alma yakin na dane shima na shado kawdo rizwai sandam kula shima so de kula sai sagina za yanyi daudo am ayo ya do sakin dusu andir bayin na sunna assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
2: ba san dardo
1: dardo kliwa
2: ina shi zai mun ya ga zara malaje
1: na'am
2: ba san maudufi ya wani ma da
1: kuma
2: leti lamar abinan kuma du biro sai mun ga wani doctor na am do biro da kuma ya awas
1: na'am abinan karon gari kullum
2: a auta kana ne ba san kada am arsha yan buma da
1: kuma
2: mara kanta a utara landu da nan mu rusari ma wai ba za ba wala sai a je su nan da boren duri to ne kuma am da taron zanje ne su gura zana su kuma zai su allo
1: bore
2: ta din da ma san matara a wasu rumar matara da rotu da tero tero
1: yo ade yembe ji
2: aha ade ma shi ta da riga nan zin sha Allah min ba su zan zin sha Allah min ki ga tun mara auki din nan ya shauri din shauri na min ma din baro tun mara su din ba ko mu ko ka mu yan tarar wuri amma yan tarar shi ba shauri gila yimin na wallo ma Allah ga Allah rasul ga Allah tun killun su turi turdin shi rasul din na wallo tun mara ta da me dunon ba ba san jiriro dina da rezu na man tara jiriyalin ki zuna da dunon ma ko din ba amma tun mara an yi an da ya so a wato samari aka ka sa da san makulinan da mara wallo yana taran da so din man na isu an dero hazu kinan dan ci wondum dan kulan dan ci wono so wondum ko tin ba yan du so azallata an sabson somno somno somno am kurai guze majina dare ma har yan du so gari nge yan dan gari dan ci wondum man daran ci wondum man da ci ro wono na ba san tun ma maro kan la fanzan tun bu ar kulan su sai kin ma ba ku yan ngana taran za a waya ne ran miliyon falla wu mun miliyon falla non ngana da mai en ta de maro chara ya ta de maria su moyin ba wono a corona airo mo ba wa ko kan ngo zana fa ta ba do ti da a a sai ta ta non ma do wa zari miliyon falle mu kan ta sia ai da ran ye kin ti non allan mo san zo waya ne ran miliyon falla do no ko amma kuma maro ba an ta da ari re ro sile zo radio la gwamnati ta ran zo ka su ka sai company ka sai a wala sai
1: kulin
2: nan dai shi anan da rotara da so da tarkitin taran da so da teyo har sama taras jurun yar mi yamgaro tararo tanya itre
1: ade
2: tanuri yangai gulin san zambia da ke
1: arziya rashidi
2: san zambia da tan yambe liman naurani ya san
1: tawa
2: kin liman na sha urani ya urani mi dole man da jantin ya kutuka ya din liman woni ya
1: ade
2: da ranan wannan
1: baya ade yambe yi ngila masha Allah te amin amin ya rabbal alamin dai dan yura askirin ha loktun gon man da loktu wallan boturo ya jaishe bayan do andar waltin nana zina na shado ya awaye man tai da zu san dai hangal layakin na durido ganatuni adiganatunar wallo no ma azalai kowa aw gari gabsuna to du ganan kajin nai kaltin san andar bayan nasunna assalamu alaikum
3: wa alaikum salam ba san dabto
1: nda ba to kilewa
3: de wasrai
1: nam duma najin
3: har kan ya halmara garan gurbin dangare mana ji
1: gila u shekin shoro
3: eh de bo rufu gon mutuma
1: na'am ade ade
3: ai
1: ade ade
3: ai kada ga nan yambo da man na furani ga ganda da kanari mana mai
1: ade ade kawari putu ila chondo she kulasti angela
3: yo a prasa ibadi adim kuna chondo putu in kayum kiri hindu zaba
1: nadi
3: ay ara gasa ya kuma
1: zin ya kaziya amin ngela taida nyura askine na loktu ngoro mandi loktu alambotro na shado ya awayen alamandure taida zgana kazi beji yemi sore taida landi aboda yango kulashe na sharo kulasi EFCC de sariya tudi tudi bulimi muskoro gata ne ya awaso kawodi tararan dan chondo kuru ayan dantumo gana kulasta azaladu faidan zukiske assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam ba sa kallawat dar da kliya
1: da fatu kliwa
3: ya sule alhamdulillah
1: nam dumana jin
3: kulasi aisha muhammed manajin guro ganga mare
1: aisha muhammed ushekin shoro
3: dale da modu fanyena
1: nam
3: guro hawal mara son ya ni tada mushin ikor kalamin wajib ada mar furto mai gidan zai shafa da sanyar ta kokale a cikin da walke a shiro gullimin wanda da ya jira gana dime mai gidan magai a war not the ban lenne wanda da ya kuma nan zalle ne a wala gode suna rumi an yayi ku ko nan dun godo an ya not zun da gurin ko na rike din
1: an yi nasha kuma ya ja nasha do shi kam ya cidaro sanai kawon gonu mi sor ma siringa mi a futu kuma ke shi not ma dai sunna re baitin ballo kuma account note na masu ruma kuma faida ta yin go ado du kawo
3: account kuma ruwa ta ruwa
1: ne ga yiro zumi an yon kawon ga yiye ta yo kawo da yin na suruna yin noni media da nim kula sun miro kawo da yin
3: kuma tik alert mata da ta tambure mir salinya
1: fe kala dumai kawo jire man yo sar account la ga yiro zuni sai yo kawo da kawo ayo waro no zai ba ci tuguri ta jirwa
3: ni
1: sa ta yo ni faida ta na aduma
3: awa awode lok to folle fondo no maradan zaw sai
1: maradan zaw ya aduma na sha notebook kuma ilmu gana notebook sana shi ma
3: ya so awaso da makudu kamlar kada da kunna gozo shan dan chom dun do age biya saudu awron zai zozo sasa kada da shadda la shawa zawala ko kata sura ko arma wata ya burge jinga kam ya rashidi himma daraja giya tuan kutaran da so kula sai ba de su kin biya ya so da angal gana ga ande duriro ala kore ala lman lai hir
1: amin ya rabbal alamin gila ba diwal wai mana me kam zuna da jiya rami kirtin da so wanda son du radio da so kallui nabtu no ta sai yo fulai ne meji ga wo fulai ne adu daji kirin ne shenan nan diro botu ndo so da gonye konyen klewan andi akirin sano

Gila zauro harami kirintin da so futu a data dai faraskram da tamtama faraskram da taman kariya kasu ya kawon da ya kawo lardu da ya dalen ye grenye wunya ro nan dira diyo loya mana da furme nan da botun do za ita gatku faraskram do taman kariya kasu ya taman kariya kasu ya na sha kan do sai andiro hurmawi laktuban na baro balte ku talawe kaukun tawe usku kun taw do september sa dundin findin luko arakan baitin ballo kuran lardu Nigeria Central Bank of Nigeria CBN la notna ma de dala palle naira dufal yer yak naira hindi tulon na kawo yira ku skunar ja ci tulo dala palle naira dufal yer yak naira hindi tulon kawo fisku uskunaro baitin ballo kuran lardu Nigeria Central Bank of Nigeria CBN la notna ma de balte talaw ye kaw kun taw usku gun taw do september sa du ndi findi luko arakna la ci tulo na sha do riyal le le nyaar riyal fall naira yer yak fiul luko derin kawo shila luko una adi she baiti mallo kuran lardu Nigeria Central Bank of Nigeria CBN aw sha balte ku talawwe kaukun tawwe usku kun tawdo september sa du ni findin luko arakni na sha stru na se faro lenyen se fa du falle nera du ndi nera yer yak nera fiwa she baiti mallo kuran lardu Nigeria Central Bank of Nigeria CBN la notna ma du aw sha stru na se fa du falle nera du ndi yer yak nera fiwa adina chado gwamnati balte ku talawero baitin bal kuran lardu Nigeria Central Bank of Nigeria CBN a wasituluna na sha kasu sero lenyen kasu ma taronza kawonza ro isishe nafsu karenza gnano biska kajiriro a wasalari cizana da dala falle naira dufal yar yak naira fitululuko unaro biska kajiriro sanne salari cara adina chado kasu ma so ya kawondia kawo lardu dia ida a wasalari cizana da biska kajiro dala fallu naira dufal yar yak naira fitulur luko una riyal lero lenya riyal fallu naira yar yak naira firak luko una robiska kaljiriro salari chada riyal fall naira yar yak firak luko una salari chada sefaro lenya e sefa dufal naira dundi yar yak robiska kaljiriro salari chada sefa dufal ko lardu Nigeria robiska kaljiriro o kasuma so salari chidana naira dundi yar yak salari chada arishi mana shado gwamnati ya na shado kasu soyi biska kajiro a wasalade cizana nan diro urmaye kawo ndia kawo lardu yaida naji na shado kindawero lenye na shado kindawero na kasu maso edin lita fallin naira du faliyar ya kinaira fiskwa klaso rosalani ani lita fal kindawe petrin notina mari kasu maso edin du faliyar ya kinaira fiskwa klaso rosalani na sha ro gwamnati da tawodin zafin da ta yi din da rason ne a biya tawodin rison da staro nandiro sulu gurmazin daje ade sulu please da rason ne nandiro sulu gurmazin ba awo tawodin zira style ade na sha do shi gwamnati amma na sha do kasu sai da petri lita palle nera dufal yar yak nera fiskwa klasoro sandia saladin daje na sha do gwamnati ro kwami son walte kasam ramdo kumbu de ta sha kukin gazin tulam na sarayla notina malu keji uru naira du usku yer tulur naira araka kawo filar luko yakna adina sharo gwamnati keji uru naira du usku yer tulur naira araka kawo filar nin yakna rosia chatulo balte ku talawe kaukun tawe usku kun tawe september sa duni findin luko arakanin na sharo kasu sai de dara sonne tawoda astai darason hutu nandiro buroi urma kana ide tawodo awe stado sulu nandiro urma zin ade shima kawon dia kawolar dia ya kuro ade ma kinda petria ade ma shi kasam ramdo kumbudete ya nashado gwamnati ri shefande kinda do petre nashado kasu sai fande nashado kawon dia kasu sai da gwamnati ya nandiro fande urma ina arabi kritu ne so wande san dure dio ne so ko lui fule ndi meji tamtam ma da jilenye fule ndi ad krinye sha nandiro diol waya manai da furime nan die botu do sai tagad queen au nan die faraskaram de tamtama faraskaram do taman kare kasu yale nan die adero tamon do so na sha kando sai hurmawin clean and ya krisano.

0: an gila zauro harami kirintu da so wanda nan da kan gaste gozi da rason kirinu kilami ta fiskus kun da uwa fellanzu fm to mai dinna play dey temptel ma iman sharif Allah nan dey su mun da so a gambaro da rason kirinu kilami ta fiskus kun da uwa fellanzu fm paraskram do taman kariya kasuwe da jinala nan dey radio waya mana da furimi abi waka jinno nan dey andiro wurmawe diol waya mana do andiya fandu indishi makuri uskufal diolar fal uskuf fal dio arak kuri awbi kuri lar kuri fal u dio indi kuri lar arak dio kamaro diol waya mana de furum gata nye bonu manje botum kararo wallo na andiro taman kariya kasuwe ita gat kumi alo salamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: nam du mana ji in kurun daran da bodi min
1: ngala umar habib ngoro gambore wakil karakar da karantu ya
0: ngala taman kariya kasuwe abiso wakajin
1: taman kariya kasuwe ala da kiske zo
0: amin
1: kaya sudan ya ri kam laman ya wurfa sarzi mu wanjin ba
0: ngala zoro
1: suran awala faida kadafa ni biya halat telefon ya fayin habib ya fayin out amma ya biya amma ya wurfa sarzi
0: sai da norma telefon dia habibi dia norma
1: yowan ya hauga da mun yin bare da so mai ma samu banya ma ciwa mai amma da so ya manje wurin fasar zai mu au sai sai ya manje wurin fasar jin
0: yo shiwala shiwaro shiwai be ya
1: ah kamu ba ne be ba wai be shiwa kun ga wanda
0: anyore hari jiro kolaza tamar kare kazo ya bizo wa kajin ga more kazo
1: an gara alhamdulillah ah shi tamar kare kazo ya re a shi kamar kasun da gambore Allah na lafiya manum shin ya ci lifirin yarwa rasalin gulzaya amna biya me da ta Allah ya samu sana gada da siriyan ga amlomiya mashina cika jara gwada da zai ma da ne ramiyan tiyo na ya ci lifirin yarwa rasalin amma ga na girtum ga na lafu wa mallo na ma na ramiya yaronya a ci lifirin yarwa rasalin ayo amma kurman da bagarotin kasun da gambore da nan bagaroto nya sa da gulzaya ne ran yarya kuma shin din amare abana ramso a sagala dima junction so what sense are biya yare indimian shu ne rakam lanya sadin yo kurumuna da she kamar zaplen min gulima machine kamar yare ya karonya mona rasadin da yo 505 so angai kwana yabe so are kam lanya shu ne yare yaranya sadin amma biska dulinde mafalan isana are mafare shi na baba awalan munan gamle min gulima anya du fallin yar uwan nya sadin amma fale ayo kurman da shi ay ba mare kamar sha motor gana kamar lemin gulima du indi nya ba mare sadin amma walti min ma du fallin yar uwan nya saudin ba madin yarwaro yo kondiga da shi tuman ana naira du fallo nya kondo ara sadin ayo da kurman san dai fitero iska kamar auna jakana arshi a nya moto gana chili da tinyarwa la nya saren guzu ya dubalin yarwo auna ja kana da amma yo a banishoko wallo na ma shi a banishoko wallo na ma dubalin yar tulure yo a amma shi an gamduro wallo na ma shin gamdure a naira du indiro nya saren yo kurman a dama tururo lenimin gullimiya dama turu naira du diyo
0: na'am
1: yo amma har ya ga morunga la biska she amdi be sanan be ga morunga la da ni nya moto ga ne sarin guza dufin je wala zora le zuna
0: wada ni minna
1: ta kam be sanan be
0: yo yo
1: hayo dufin din guro ciro ko ne moto kan da moto le yaro ngi ayo kurman kamaro a
0: lady ko lady
1: ya batire tuma ngana yo a kuro a aware shi na sa saka funa ya de shi kano are kuma haro moto ganan da nemi gulme a shirye naira dufin dishi ai yo a afa a wambe bula button zai shi shiro jigawa sai na re shi tumangana sa miye ganan gawo kolme alama ya kan limdin le ko amma ku duri sanan be domain tulon wada yo da isa me wani gane gane da kuma kuma ngana tun da wuri ci da san masa shi maro min kulle ne mare moto yi san masa isa zo wani kurkari an dai kan boye saru ma ne ma san maso moto da wani shiri gone sha kulle kan da fi ne din shi ma san maso sha a wazo gokku fitar rare ka ngawai gana lazu su lita fallare alama do fallin yarinjin amyo ne maro zutsuna amma kurongo fitar ma cha yokuna alama do fallin ya yarya kan firan kulare har su yan yanci silar ya fata kan da na to gatsu na rolar ma do fallin yar yawan so kamaro a yo da adiya ya la andara kuske zu kuruka sai ya shawara har lewa ngana
0: a dialogue to Allah Botro da jitu mai dinna bayan da ne da mai moto bularo so babur kambai na fefi notu na so soro yarwa da ne ro itagat kum assalamu alaikum
2: wa alaikum salam hazan mamin kal
0: da fato kilewa
2: da tare fa sarun ba Umar Habib bin Shiro ai ni tim urozu
0: ale
2: a gun tana ma fa sarun ba
0: a u ba an shaci dige kol ngana
2: I was on the Pina.
0: Do you want
2: to
0: know that do you need to learn? Do you need?
2: Yo, yo, bro, Richard, now, bro.
0: Do you want to know? Kale rishi na ra yer di on fi un to yer di o so so lorin. Nam Ababula Jakana radio nungana hulune
3: yo hulumuna chinu ya sana sana radio
0: gila Ababula Jakana wuje kishoro abi andero kudum
3: faras kan taman kariya kasu ya Allah anje kiske
0: amin ya rabbal alamin
3: wala ni basan kan gajin yare ruwa ne ya kare ne la ya rakara ko jaka

0: botu do sa gonyen konyen. Allo, salamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Nam dumana jin.
1: Masamai na ngura don kolo kolo wa ndi fidi aga nyen jinda.
0: Ngila ko. Jinum lenum kuma lo ce ho numa la fanni miro.
1: Sori ya.
0: Kuma yo da. Shirma sauri ne.
1: Ah sori ya tinje. Shirma sauri ya sai wa.
0: Adile amile yo yuma ne ta mandu kuma gulami no.
1: Ah shirtafa kanjimari tiro ansar sai mare. Kul pa kawar ne la duniya rara kan.
0: Ah shire na mawar wa nyo choro furtu ganya do.
1: Ah sallaba ya sai.
0: Burde kiska yo yo. Shirma isa rinya na ya.
1: Mauza isa ya ndi ne mera pore. Ya zanan da shi siryal da shi jana sulum sulum shiri duniyar yakan ah makuroni ge viral an shago da mauzai na shiri ta kare gana da yar lar qurar ne ra do gal bolodi lan be shiro na siyasa in be shiri ne ra yar wusu
0: abi su
1: ne ra yar wusu
0: ai do awri
1: bolodi
0: yo yo ari nya fulata ari nya fulata ari nya fulata ari shi lam don tawara waldi
1: dan ya zana falbe ko sai yayi aka naira fiu
0: gure
1: fulala ai gulu bala gure
0: ah uyi da gulu gonyi ma gulu bala ne
1: ari fulala ai gulu
0: fulata ai gulu go ya ko sai ya burodi ai gulu go
1: gila wa za kare wa to
0: gila bi dela ye jura askri ya lok tu goru ali ya lok tu alal botro da jitu bay din la go tamando brodi fal faruma da abba bula ja kanai nye ya da jichi ngora wa mama dirke gul nyimba assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
2: baba are
0: da ba to kilewa nduma na jin
2: ba
0: tare ngura bulabun kala jire manajin gura ushe kin taman kare kasuwe ai gudum
2: karam taman kare kasuwe ro kuma ar bulawunan goro sayu na ba gari zo tuji ala taman kare kasuwe
0: go abin ya goro ar kinduro nyiri
2: ah manan zo ba goro an ne ranya yu nya na na mu mama cin ba durum dajin
0: shirin kazu da abile gare yum
2: kinan kazan ta atar benera nyare nera sai uskero
0: yo yo yo yo arizona na ka no ya le goro so ne dunya na do sare ja
2: wa go arizona goro arizona wa ya yungri wa glanga kibrindin da umar hadis ki sa pandindo
0: gara bro man shi ma gasulu
2: yo ngelangela la tamon sare ka su ya su
0: amin amin ya rabbal alamin tayi da yura screena loktub goruma da loktub wallan boturo ngala rami kirinti da so da jallan dare da jiran farascrib da tamtamma farascrib do taman kariya kasu yedo kashe su su sawan jire wa bana zanan dire farascrib da ta kirka kana rota no so engineer do konyi habsu da yama fule kiji kiji nan dire sku farascrib do da nan dire ta kirka kana ro wukulai hasan muhammed do sha san kallan non ma da nan dire da woni ta kirka kana ro wa nan da sai loktufu ya

0: Aha, yo dai surwalan nadawa burzin mahimma daraja kalani mi asama mbeji.
1: Haritina.
0: A mana kutade mizanno suro himma ba yalan ya kara. Shi mizanno kanuri ya guljin awa awadu mana ya mana suudi ya kala duro trenno ya. Awa shima dengan yikendo turo nukke. Mizanno kanuri mana kura kura mana ta kami awronzi yikendoa buri chukuraro kotoa de kami nungwa shini wajinna. Nduso yino zina ada. Yo dai shi mana kuta ade kalan mo himmatum goni mi asambiya ha kama wala rumiya ta wani samaro wani cin zanna sen
1: mana kuta je suka
0: ha dai kam kuta je suka wani cin zanna sen da ji la mana kuta dai alama kuta sha
1: halala mana kuta dai
0: suran
1: mana kuta tu ba shi gaba da na ma waltu
2: a
1: kuma yarin da kan yakume kala awa indi ganan zabasna gora mana kuta sa
2: dai
1: lamar done goro idan ro bayanta na si hazana kala lamar done mana kuta Allah karai lamar mana kuta ada kanuro ishiya
2: ngai
1: kai bayan andro iramin
2: chaman kam indi murar da ta mar galti malalin mana kuta dai suran be kam mana kuta ruma da tun maro a murar da zai so indi ba na murar da madana ladin kuru goro duma foto guzana ladin kanurilan bowa da guza ngoro wada ama kanuri nashala ladin lawa jaye shiro guzen amma ngoro wada kame ni goro manzu do krillar kame hauja san karunin wa minna da
1: adda
2: ma ganan da ban ron zoksu cha san rom hai yisin
1: ro gare fa ni me de
2: kanuri ay ngoro wada na harama mo durzana ay
1: wen panti mana
2: yo majlis na sana ay kal arma rashid ba ta da baro goro goro manzu manguwar armaro ngoro ngai ar kanuri ay guzda
1: do
2: kuma goro goro goro sa awru
1: sulfalati
2: a sulfalti na de aw ngude kanuri falti na de ay zoro manaja
1: Allah zoro ba shugaba masha Allah balabino linye ganala tusin ishe afaskam shimara goye koyen

0: ngana nye tamtam za gon maro fraskam shima da
1: tamtam za gon ngana kurnotu kana yi
0: kurnotu mai ngila hazoro harmi kurntunde daji susu kusota e marta kur adima sawayan chida ya wabana sa fraskam shima da nan duro tamtam maro ita ga tunailan uma fatima grema mod wana dia se kam kafua ma assalam.